Kaingwa skaingwa skaului ngadida gi sadadi sago kwa ngaop kaisa mestipna leti kam kwa aroma kwa amka sentineske then start test dida harami seisa kam iteske backup disati unika teske nesa unika teske nesa kaman aroma ngangelesin teske dida mire kap tiko uni kap uniske ti kongwa dige ngarade kwena du ngahu Kona even Laho Kanahu, Salutin Gunahue Hai, the Sigoron Aditi, Tam DCDT, Tam the Sigoron Adi Continent Laho, the Goebi Hai, Gadut Neve Konanahuro, in Kona Ibe, relax raw tea, and Tina Kansa Ugada, a diga clam Nura in 19, you got a Jimoro, Titugurumi, this Gahabadam, you got a Jimoro, Titugurumi, Tao, or the Jugoro Naidu. Kayidu la hantina dala di ngu ngayi gujigwa nega. Habe sate sa iti maguruba sen uita matasko sepke uiba madu maha. Sate sa iti maguruba sen uita matasko sepke uiba madu maha. Madiko se ika gomti au habe da kabure. Da kobeb honka dane, da kobeb honka kabukaye. Aisa kui, aisa kui usan hain uin holden hakan. Ting wagan harasi kobam ti kongure. Da kabuti ilani misi ke isu ap ngayi gigwa. Nediga in ai kai khap di drami chi ni sida ki thoe sap ngang ari sa khu drami khabe chini ko se ga iso ap ngai gedok ibete ibete qaisa khai ne chikam kwa sa idok ba hon asent ma ngang ne sit kru ko chako on gro ngi kona ngali iso sa media bela kru dola khama gro mi se wa sa ma se gu di khai tsa upni ra hon ai se ise go ing alkam we sa khone chikam chesan kho ka afri artist ko sin agu ngali gro mi se so ap na khabe gedok ba ngagro mi khama dok ba le ches ai ido ma ha ti sko ngwaron go khaiske gomdala sa gong ngaun tin go khaiske gomdala sa ti ngakon hi ara si Kong Chingo Dog and Kai Tee Sengun Aroma and Homisen Chatwa Nikon Gay Naiko as is in Kong Sen and Kam Kwas Nak Aroma Kalifani Valet going Waran and Wam Kari Kobyo didn't one and Wadigwa D say swap a skin the tea sisengang wa dana dana say isam e did an emise swap gahoi IDM the chicken but casio and orisa se cobas and damakwe we how we go who got an emiske look at Kaban Unin Osne jikaise khuna gya subu cellphone nga usna changungti ngabata khainina tsini madare nara madare gase khaisna sa I otki kwa wan kesan ga hand ma ha tin ga dogwe ngwaga ma khoge da IDM disna makho I wai khasi uye kao tasi uye kao thi nga kan kao thi ni bado uidire dimi I nga singene sa pai go go hian ngwaga ga ra kha use game ti ko tin misi ge so apnga ida title se breaking news tra mi ese ni ba ni misi ge so apnga ke moroko ba kwa kharu Africa khaba khubke Netherlands Holland di dang ani nga and Robin Haguti ne swa ba Van Dijk hagu rang hur nang hope ngapke ko a wa ti gira 1000 in de bur ti gremie ko ba

0: kakira ni kulit di kamanap ta ni ban pai taus ali da turusa asa chap di da meo da gi kao do nin an chuko da gi wa cha si ku i cha si ku ne ku da gi ku da wa bu ta abu khamaya ku da da bai gira iro ku da da gi i cha si ro ku ku ti ku aga aga otara kontwatara ni kunduwa wada haya wada wi haya ni kunduwa ibe ibe ibe ibe chai ibe ibe tupai koi sitaki ni kuda ama se matara shiko kai matara kama huan huwa tai di ku kukongwa ni kun ama pesitan sisina sisim i umatama chiu ni dago ni kuda ngom chini sisa kongwa sitaki matako kongwa sina ai marine paine udaine paitara khabida o isna hi ma paine ni o tsa khabe tsuma baira ikhisa paine ho ma tsi tara ngwanga en ke kuna sente sente tsina khontlo wa tma don ne kwen ba ke ngwe ti i khashi ro ba ke ma kuna o ha ke kwen u ma ta ma ha ma shi ku khati tsa ku kha an ka ma si ya da ke amanga da ke ni kaudo ke shi da ke ikhabai akwida nisi nida go tshisina nkhoda amabisina umroditsi ha khiroditsi mai sithi ngida go khai nganyam de go khai ikhon amabisina nisisa a ha kunqa kunqa lo ikhabai akwida ni tsuitsisa tokuba tsuitsa irusa aisiya dake ipe ipe sata baikira ii lo ngikhonde baiki ii tama ikhonde baiki ii tama khabi daki ii pai ra kuda china ii tsasi ko no kai sira khoba ira ko kai chin o khaun ki ngi khona a ko nga ko ni kai tsa kai tsa a ko nga ka khura no an kwa kha mo ti pri ba ni o ofuna ka khoru i khani i dai se da ke ni kaundo we pamuka tsasigu chimashigu mara ithaba ikoda netwa gas ai tsiba tsimarona uwa tsiba kum alisha khuren twaga nin ai ai netwas ai stina madi ithasigu na tsimaroni school ku khis nin pa ne umditwa itema tsiba ithasi tai tsiba masika ma amdoma amaka takini masigu chi tsasigu mara makoda madika i khabi ki sat tba i do sat tba ki no khbara i sa um arist bai kura i sa um st bai ki no khbara i khashi ro ka ha ni bai i tma khaisina jadi da mun ali mo nai ki ti o ti ma shi ku ki madik tora di chi ma shi ku na mai da ni bai ra i chi ni bai i tma khaisa khabi ki i pa i ra ba kaisi ra ko ban mai i ra ba ki no ko pai ki ra aite kira beshit ki sa tsa ipa ran ara tai ipe ipe it ma yang kai china nya ipe ipe i kha si ya ha ta ma kai ipe ipe i ipe ro china it ma um ariti e tsui chero sa sa wa ro na sa ta ba um a tsui ba e tsui chero sa ama se tarasa um a tsi ka mi na nyu a um sa um a tsi tai ro yo um a kha bi ki ni um di ba ni tsatsa uwa tsasi ku ni tsatsa manga tsasi ku kha ke ba it marai ama kata uwa ko da konta ti uwa ko da ipi ipi so ban tsu uwa ko da da muka ido u tsatsi ke uwa uwa ta ma ku tsin ki ha han yin na ku na ma di ni ti khut me u ya nan han na ma si ku ke shin ni ko kara ho ma sin ma si ku kishin ne to ga han kharin ko thai tipo un ba ha amanga in ni kuna we din di wa khara khara wa na amara amma shi ko ma nan ha nan tsan ku ma ha mu ba la mu di chi mu ta ku ku da ha do ne ku da amma bi sta ne tsu chi sa ne tsu chi sa tsiki sa tsa to ho ba o o tsuka mu ba di ipi ipi akai kwa o hat makun ipai makun kha bai kha si pramad makun ha ya daki chashi pamakuda. Ye tuchisa. Ma chashi ba mwada. Pesi, mwi baratuwa. Paulo, ne kogare kirami. Mwi pangori. Sa tabai kira i. Saskin ni koga sina ayin kumite sikere kuna kutiba. Tulkwen tabai khalat tadi khun kaya. Mamaka. Sida, i chaba ya kuda mung a i chasi. Chi chasi kunya da mamaka. Chi tan tan a wa chin kovan chung. I bai tama kuna kuki. Ito i bai tama ha kun kia. Pai ai aku cini ku mati la cini ni kau kusam mati la ni sisin sana sini mami ni harga tuarun tu cini ni kau mati ni di masih pernah mati la tidak dalam cum sa masih ku kini ku indah hanya nak kena jadi ikhabis tina ramon tau saja ni cikunga iba itu di kasih pada mau umum alis kanga cikunga mung a itu kanan cikunga ni orang Malaysia ni sini aku kawan ni kita saat kena bantu orang Malaysia aku baik makuin sisi makuin badi iba itu makuin kita ni asli saat kau itu bisa mana gini keluarga mana cah iba cia saat barai iba itu makuin cina aku je kawan saat bara i saat haranu ibin ni pun sih seni tugas kursi i bukan dewai i pai kui kui pai nose engkau ni kena engkau nak kena ni kaya siapa orang bernat tak tahu mera kongwa orang hang masuk mera kongwa kui kawan ikankan saat bara i kui itu dah gini tugas kami. Jadi kita cuba untuk mengambil kaisar tay, no madinka di madinka ipa tsa tholin ha ya ski sats ai un dan khwa khabin umat mana rama un andan khwa un naikiti un mama inkas un taika khabin un andan khwa un ha nga chasi pamanda no khwa ti khudu ma semu chiko koma ka manga i unwa kho umat manda unwa to bekna kima tali pyong ibai Wat manta, uci dah akan tay, uci order mati dan diuci mati kuat tak cinta tay. Tinta wat mana mi, kawin tak wana, nau kuati, wana kesit ma, kudu ma, kabusah mungad ma. Ida, saat berakhir kuki, uada konta, wat manta uah kuki. Tiga dah ni, cistrat onistis. Stressful test, tiramis. Now, tanadira torches. Now, I mabat tiramis. I, and then hova. Oana, having what manara oa. Utsan, quanta. Which research in a what did you get? Catches! Is that this? Coraches.
1: Uan dan hoa, tin what manara oa, tirami. Asa guyaske test, visa. Umdra ubasandagua crisa. Tinglamis enida nete umsa. Satsking ani hongunge, nidika baita direct on ud mata. Eight mati sigigati karagau. Hongini retoana. Ud mata honge hugidanga hong kabu. Kobe honge han is ehuna. E tisatang an hongunge. One dan hoa. Ti wadman da wa. Amigamido. Wadman gira ama wahabengi uana. Ran hoa. Kwa. Kasa si kong kwa kas kecis misa. Lagi amru ni ku. Uhandan kwa. Tin wadah mana rakwa. Mam sada gini kompos. Uhandan kwa. Tin wadah mana rakwa. Khabit kumu miha o.

ngichabuseni bam hey kombo usta kunci twako mhm kuda kharutiko nibakorori emuncalude madira qhauseni namibia qala kaphindile qhalisa inqhamuha thini la camsa qosa se qhabakathi inqhamqa thi xa kubdi inqhamqa thi xa kubdi inqwasi inqhamqa mhm thi loba lo ngqakunqanila sorry kha ayithini la camsa kha qhesa le camsa digrami he qhalisa inqhamqa thini la camsa qosa se qhabakas xa kub ab nedra inqhobthi xa kubdi inqwasi inqhamqa thin kha digrami he sei Huri stop e khala sin awu kha chinira karasa kha betwa sin qaibna huri sanira khuse subu e wabkenira khabagas di ama inqosa khunira khabagas di qam huri skanira qom huri di qwa inqo bkeni di qman qam sela ngo he ni barami ese ke qam di sin qalin a hen ga ma qawle tsam qwa si di si tsha onira ngomsa kha benira ngalin ga si man wa ha ga isa khunira qawsa kha ben qwes qas ni ba huen ga ma qaw di si isa onira ngomsa se soreski ai qam sna qam di si khasan a hen ga ma qaw khosa israel nila qhayithini disi khosa nqanga man wanqani israel nila qam amchikabi ngop ay aralisa disi disi koron arano sa khose arano sa hm qam disi hm arawa arwa ba disi twin am qam disi qam auski ya qhayisa tia disi nqani am wanda besa disi qam qam disi hakan am ti kan oba disi ngonan a qam disi koron a henis baisa disi qam a disi hakan am nomsorosa khwese qam disi khatima mololosa disi cwin a qam disi khasan a ngucwayesa disi qam a qam disi kodi khasim askia disi cwin a tia qam disi khwesen a tida web qawsa ngani ting qam disi qam a tarakhibesa khaisa ti qam disi koron a namin ngusa disi cwin a ti disi ngani a ting oka garala sa disi cwin a qam disi hung a gogoyo sa disi cwin a qam disi ngani a qoji qam sa disi qam disi hung a ondangwa sa disi ngonan a qam disi hung a obuo sa disi cwin a qam disi qasan a qarib amigya disi ti a disi agan a tim iske oshakadi sa disi ngonan a qam disi qasan a ochibarango sa disi cwin a qam disi ngani a ti auchoba disi ngonan a qam disi hung a ane sa qaisa qam disi agan a rundu sa disi ngonan a qam disi qasan a ngani a usa disi ngonan a qam disi qasan a qarib an chakob am sa disi cwin a disi agan a tereswa sa disi a disi koron a chumgo sa disi koron a qam disi hun a chumeba disi agan a qam disi ngalin qam komen qam sa disi ti disi koron a chin a qam sa khoise ti qam disi qam a ibete idma ibete idma di ge ha se ge maski ngasa ngan ge ngana dira do khoba mire kotka kose ka isu ap ngaski nesa tarinan wan hia hana didanimi aba khuda ni neswap e nikose e odani twana matching thi huir tikame dana khide mathi thi ngas khal ka dena from strabe ni ranga irose im thi ngabani aisa uat maskul gam aisa ni ranga sing sar ka khas ka khani ese thi ngaba khu next ma qaisa sa sa ni goro se im kon gi khabu ni am sra qai bae moro sing weer delete

swapqa konradis ke ko amibahe isikengcayi lawa magistrate ngoqhepha sihayithinxa basiginqwe cha maris eqinamsisa qhani nqadi isina mahamed maisa kondalis ke hum sichoqqatisi camcwathi camlisi koronqali kusengcali ingcwa kaqhaka sinqalo make aqhosha sinqa uhe nesiqrami esiye isa angcwa kaqha ukunqakire camcwali sithi sinqali ngqani kuba camcwathi camlisi koronqali aku kre ngadi I madare dihina kre ngiya ngoi qadi khagre diedi for to lotest and investment service hadi gire madaredi ngadi insting hunuma accounting nga kere madare kharuka ikati tiske ngalista uinyan nesi swap im hagadi situin ameljungu kose ke asi se ge im kora kan aw sina usiku sinke qabin ngam ka khayp dina ndi swap ai hia aqam sidinu sin khayp ba ha ba manathe ko is aim jacob es ka ba se qam di sikhasan aguri khaba qam ai khabi khase kwa ho ngaba ipke ipdin hosa francisca ngawes qam di siya kan aguri khasa aqam skal qam ngawe sike disi kwa sin qasa waqhayibdis wathi cam disi ngqola nqanqi kuri isike isa nedi inqanqamdi ke ha sikhawuqa nqanqanqamdi ke haw camsa rhungqonasti chuqhap wathi cam disi ngqola nqanqi kuri ebakobdi nqhali sixhonda besinqasitibasike nesa nqanqwe sinqa sikhawuqa disi kwa sin qasa ime basike dinqwanqadi ke nebaramiyese ke ekho sike neswap ke cam cha nekho sike chaha cha nekho sike qom icikobana lo mchaha cha qom I cam cha dincikho neramiyese iswapqa tipke iba neswap chabirha seko ahowe tipke nila ngqonas xhowe sawubdis wathi cam disi nqali nqani kuse presentencing diramiyese nila si qase ike I digiramiye jacobes kabase aqaromasike nesa ya chila noko baqhayiro seko qhesayiro ntamaqau nesike neswap nqasa diramiyese iswapqa sike nesa ebasina qaro chiko mabasine ngwaro na hasi qhaisa tsaralisa ku qala ngqamqa sina zwa qana tsika mqwa sina qaro mam no bada ke noh ni South Africa qana qaro kan wa ngalila ni sauro se seige ni zwa istina ike hora ka se tsini koska o ike ngadi I shoras ngasa ko ha in qarin in laske otuzon juba qari qaro ma tipke ni zwa ai qari dim qonga sa john kamu se tsina tsaya sina ba ko ba ngcile ko ma se ike tige ngadi ngachap isinakoro qharaka nqaku xa ukunqahahun nqanakoro minqinyese iswapa iske nesa thi ithiko thela comqa sawud ukuthiliko xabarhurhuru nanqasa iqhaisi nqasa dila ntorhobaha milin kodwa niseke iswap nqaske nesa thi nxaba south africa dinqanatu ke sauscon ne-sabc yakuishawuma ke ngondo batra shide ke go go pagare ke ka ding ha iro se tlhokene bana mo sin no maybe an about companies ka dige ha iro se tlhokene bana mo passat ma go ba go ba asat ma se itlo go ngara ha se go a nina go se go ya o skile sa oh my goodness wa tavisa kavita hiya ngwanda besti ngancasa becay khosh qalo mam neswap ay khosh isna ucala sabke qabeng ngwanda becnap ko siguro hay swap ay ngwe khay maris ay ngakhwe ngasan arista kankat magoyim kavita ke aw thomo khap ngona disiqin a stam wa disiqam disiya kancan groups ay cay khosh qalo mam khosh isna gya uwe digine bala mihe ipke neswap ay ngabang honda besti magastad ngwa kgnas naging hay ha I ne gurip ti thukhap na khabeng ngwe khay maris ay ngakhwe sa mamet magya I asikida nqiba sen nebalami wayike ibalami nqanqami kuti yeke ha qhabayike isinqinqa kuke ha tisiye kwesi nqasa nqisi isike yami obekhalani koseka iswap nqa dani miskao o sike ay my goodness isike yami tsike nqisi nqasinqanqisa ke anqawudikilami xa iqhowela kela xa iqhowela kuyakela ndithi ike nqasika nqiba qhosha isinqa kuya uqaya dike neswap isinalami yethi game edinqhoku nqala nqanqaye se idike nebalami yese game noba sineke umoshadi chariba khukromi ese ngabarami ese sineke umoshadi chariba khustina neswapna ngali e kaungasti taraktoretsi taraktei ngalichina koshis kagoro ugai dige neba sinang wan ngagoro sawe sinsei gei ngabatskiro kocha koswap iske nesa dida doho baha mirem
어쨌든 좀 차립디 가바다리 공화에서 존나 줄리스 타무세 친구로미 오다비스 오라가스라 톰카이사 디기라미 오다비스 오라가스라 톰카이 엄마스틴 와바리 지난 하와시 아시우스 아로마 진 오베카 나닌 와사 호니스다 디신 와치 홍카이 치고로 지난 안 안가사베나 우아사 나바 인 나니 디시 퍼센 궁마한 안가사베 나난 가오메 엄 안토군난 안하세 넨 오베만 난스킨 오베카 디시 담 아코마 홍 멜진구 나가게 아고이리 나디 인 아 코메스 이 똑똑똑 간 안가스 아로마틴 네스난 오나리시스 오나리시스 나 Bill together the woman Tinagia Omsei. Did I mean it in last night is in Abeka Uam and Gasabina, Nonan, Nome, and Kugu here, Abasan, Abana Kota, Gugado, Aroman. I gain Nina Gohan Sego Iroi, T. Ida Nohoba, Karuchikore, Fenmats is Nan Gay, Nohoba Nisisa, Alis Nasnan, Wasan, Murika Hod Magua E. Tige, Nadi Ekanam, the Nohoba has a Tiniske Clam Nisa. I put this case through the Gugin Madare, Scamaria Hue. La. Kita kore ne bata miye seike disi tuin an wa disi taopti ngora sasip di taragu jegi amai. Fine di dira miye seika. Mabasa nesa. Neske ocho son tiba karib nasa. Wagoro gurib magui. Ne kaisap ke karib di mung amab John Julius Tamuseba. Nabab koron sap e karisi koban isa koro maso ap ngakoro nesa toragu chikoro mi. Disi kaisan akoma kaisa mel jun gudi. Mariske a huay seisa. My goodness, elf Tyson traffic fines and jiggy mine. Wagor good not doing. Tigin is up a tam kai, this chicoro, this tam aquinana, causes nam, a tinmarish aromagri ukahe. Abahudan in Okoba, Kosega is up na snake, and tam kai, this chicoro, this quenjin, Karaganagun, Aguna, Taupti, Taraga, Kanabisikun, and Aromas Nagrin is up a causes not win. Harib di mung amap kenoh ban aro cikuro min kaisa kaisa kaisa udo cikit an ge am moriesa ngaba ike ni swap in ubel khat sini misi ge swap na tam ge kaisa disi ngai kai di tinam kuma ngarib aigiri moriesa isa tines ai tu ke cihun disi kuga kosis na utasa ib cikuro min apa nam gue ke cikuro disi koman na hoa sa ting tam disi ngalin karkas di tinam tin las na tu ke kaisa disi kaisa am hari nutuan tin ge hoa sa isa tin mona disi ngalin karkas di tina hoa sa Nes taubi ke horaga khunhina ke ngari endi khasi ba tu koma koro meljun goira si di geni bara mi si kabara no khoba ngaro na rani ba ko ka tira ko so ap ilani ko se so ap na no khoba malinda gausen di dani mi yebo yes ai du gira ko de duing hwan gya ama si ging hwana dok duya e hwan gi duya ti it still ga na taron a khari kunqa khon ge ni ba khoni na nqa se ge tin ga u ge tai akon ge mun ni ba khon na nqa se Look on social media, Gucci, smartphone, go on, get smartphone, good, and roll till a sound. Tinis and you got to boost it, see, kind Gucci, Agumagun, US, T, Makina, this is a one, long tatra, Kaisen go. Aran win, come up, Margaret, Aran win, come up, Margaret, say, is swap naski, Nessa. Yeah.

Ahida si customer care center singi kaise kobamti tun aira kanam. Ti sawado customer care center singi kaise kobamti tun aira kanam. Ti ogorengava customer care center singi kaise kobamti elfi ra kanam as a belief kaise kadre. Elfi ra kanam. Ti maholuli sender singi kaise kobamti nam elfi kanam. Akaise dun wan kaise na uhare amen. Asa dun kaise na uhare kaise na uhare. Ti duda doho amiri team. Nako hina mams at masin nganxa ika ayana mas settlement ngayithini nje ngeke ngayithini dokuru ngane ngabe yingali I qhumqale nihasi ngakhona nqa anhlukunqa nganxa ika nganuthi manxa ukunqa amxayani qaro maske lesa ya ngani ke horona neske kaisa min qwabas NB 67

Hey, Dr. Man, wahuwe tsa khotsi ding hwan tana qedira sao khersin ore ab khara khoma yese. Gunene thari mun am au vi pue kuye muharu kwapke harisi kovan insa kai kem qwa netinira ma. Otozon tuba thari mun am au jon khamu sepke kansa godi haban hude ko kansa khai khai sa di. Namibia ke jiranu min akasiba Africa khariku thaka khainde chakhob amsna ho type na uasa ngotlui ham Burkina Faso khanupje kon an France ho ngu khaibas bekepa wakadugus kanira kanam sa khaisa Ams ai mangwara kai tui on here Democratic Republic of Congo ma han ke go mibahe in ngang huba khu wasa ma Ahmed Masa tine sa a khaisa sa di ngaba in go ending hang hasa in tina nes aroma go utai se wanda na kali ams tanas ai ka a khaisa ir on hwan korang iba kaisa mes ai ngang ba sendre

0: dinao Facebook an taren ang bantay na has ko ay hundi.
1: Tida, kami kare, chit kaore, ne da ning hao na si hun aroma, tam ko se tuita makakor ko se, tam ko se tuita makang mani taima, saat kan laban ang kalap ni kakak kwa sika iyo, swa kwa SMS sa Siri.
0: Facebook's ay duge kay Summer's Morning Show di aho mi ka, maba Siri inaw nain sinaw hun mo. Ke so pian sim ka, nain sinaw hun, nain kay sirang hun, ay kagay sirang hun, maitoy gan hun habits ay.

Yeah, ngan ke khrona, ngan ke khrona, ngan ke khrona tse igedi ha. Tida kore tida ke ne ba nira kharus ke ne swap ai. Ke se lekin ori se se ranga khaba ni sa wa menga ba ke president ching komin a rop tida ke ni. Aka u ngadin a rop tida ke ku tai ma hain. South Africa the president koro ne swap e min taro sa tile ge koro inga mang wakun ai benira ngara koro mi se tena fam chaber ni sariro se si nga chap inira ngang se I madinda huna tausenza I amsa da gini si za hwadu ako uanda ngwa uadmanda uwa he tiga tiga he he Valley, I'm Skidago is a dimmy, the Utin Lahuna, Sinai, near this good thing to see a call. Dago dimmy, the Udin is a etiga, tiga, Maskin's a good to Tinaban, What are you go? What are you go? In Lamidica. Dagon is a dog over as a leaf, Utisin is a ma. That has in my way, Kohabe, Kohang Labna. Wanda, what's in what manda? One head, tiga, tiga, head, taga, taga. Ya kwenji kwa ngangi haisi mirodi ngadi mironge abasa mutini kwet ase uwa mechi ngami dikasinani amruwana kompaus ya ni kuru kiesku wa dugini ni yao asuri yo chuse btingi ngakuru na kwe uwa ya Ya tap ni se dira mi eti ngangele sin tes ke dira mi se da game ne so ini bara mwa amron mwa nga South Africa the president di nga ba ne tes aro map kuma dikoro mi qais nga san qali kuro mwa man isa ngwe so apna ra mwa amro da nga ro sa ta na ma khop di president ni na ne sai ha khan kai sen di halip ai type kuro mi kaise king haba sa sada gurisa ngop ke ngin hot map ke South Africa ba sada du se glut go ngop ke ngur da mo se best africa na mibia digri ka yi of maria go e haba da mo jeng qorao tira mo khoi ta gu da mo o ngaba ma ma si qaro ma tinje amma ba khas nga nanjira apti khon jing ni na au nga ha ti nga sada mi se ke nga nanjira apti a khoi gu jing nga sada nga Johannesburg nga ha kharu gu khai phian ma khasa sada mo sinna drug san ta tsa se a aga sing kharu gu ga khabe tsa ga re sada africa the president di ko sa sara ramaphosa ba ne di e ma si phian ha aro ma dine up ta mi ti we khada ni kosko I ke ngadi e kaisan was nasa ko ha I ko ti ni kose ga I swap nga ti I ke iba cha isa cha di tina koro nes ai ma sei game abedani ne ba qaro ibe

0: Tinde khona ke khabe ngicula maba khura chikhona ndikose ke sekwaqubina. Ka siya chu ikhona ke. Eh ngikhona ke horaka maridani mi. Ngisida kunqali korokoda koromunxa lethe aromanxa mushe sti ngobanqali ngo ungayi. Onge ncisida ka iqhawusa uonxa katutura hospital data ka dr social mi. Ada hard disk aku. Ngisi nga indibele siqanqala kamiyo. Ngare iphina go ka go ibala gore ko ye khone go tswa eng tsa nna ha re lifsa go tsaka ncisi u indibele siqanqala nna tsaga. Tsitsika kra ta e qhe di nimi. Ncisi nga sidio fundu kan kose ike nga khone diqwa ba go tswi i. O bega u ka kwa ncintsin tswi khona nga ngopnga unga khone ao. Now nekuke khadi maska iyo somukuthi tae dikwane nechayewera ditaye ditakwane mchaka zulub kire nkandu wa mchaka zulub difele msa kirekeko na ngadi i kauda hadi ngadi tina u ngangwise kopti sara na anahan ti ngabaka unhan haina unhan zomga unhan kwade uhan ngalini kiko ngobanga tikari use ngadi saore ngangwaro na emu ugangwogo di kwen sada kontingi ngakchako wanyam tae nda ngakchabi ikeza tikutang unesiza ti igira ngane kao ngawe tikao sata mang hope the goddess eyes as game damaska yo ging nitina goro nitu goise da goro goro dinye ne sataisa opkeni khosa go ba go sulu go ba le mi opkeng aneng hope this as ngali goro go la di taras tin ngali na soldan tin na kini han ti khona goro go ba pna pkeni mi di mitin mama excuse anti kharu ti metia uber sense ba go tin game ngadi ha se ke ka re khabela ni se kharu tsina ra go mise nqwaisa stande ba ngwamre nga dina farm tshaba go tsi ira ni nga ba kharu se tsana ro dina farm tshaba it nga ba go nqobuse wa tshitini ra go ya aru dimi de se u tshinglai ne go daddy ngaige pirate mglat ndira digi ngai One. Okay. Kila kwaesa Hilma ken kosa dohoba neba. Nidi wa amre ti isnang umtare.
1: SMS kwa di tare di na Facebook an tare ng ang kwantay na has ko ay hundi.
2: Kila kami tare ti tawre ne danin haw na si hun aroma tam kuse tuit sama kakur kuse tam kuse tuit sama kan mani tayma saat kan naman ang kalap ita kan kwa sika iyo so akwa SMS sa Siri.
1: Facebook's ay duge kay Summer's Morning Show di aho mita ngaba Siri inaw nain sinaw hun mong Nancy Long one, Kate Rank one, Eka Gate Rank one, Mike Dugan, Kwan Habits.

Yeah. Kuda gore Namibian Fish Conservation Promotion Trust ke ni so ba Harisi oisa mahudi ngade othuswe cha dipqa uham qamdi sikwesinqaza khungqonas qhoisa up discosse qamdi sikwesinqas gamanqa up disa khungqonas qhoisa up discosse thi khoise isa khu qhale koros kose netis age o series enira ha thi aris a kuros a odavis a thi qams a gen up a thi ngqonas a gen up esthina nesine je qhala kanqa ku unanila siwe se 8m25 plus 8m20 8m disiqhesa ngqathi 8m disinqana ngqathi ribbon snoki thi haiki thi haikfele di thi markulan thi galamarin thi efuda thi efuda filaton thi dama to so hunting kenira ham qwayesa kennedy angalaba hiya atim leader ba qhina qhisa cwicwi hakanqona qhisa khwese koro khwese ayinqa qhisa cwicwi hakanqona qhisa khwese koro khwese ngabathi ke nqa inqhase I qasa sibatsika abaswa ba isking nesa ayike Namibian Fish Promotion Conservation Trust a promotion conservation trust kungimana ngawun khatsken kwawsa segira gamdi si hunga hirona nesi atmosphere gamdi singani anara nesira maqauqu ayi ke chaya ngako si hololo santina ngani ke khana so hololo amis ke sin laba konse nciba sina siya qharu esa hololo sa dikini siza amdinga sina kuta dai hololo igwa One dance war. What the man that one? Tiga. Tayo, you had to come out of my. Don't want man to know. Ain't no one mare. Inca da sida and caguma. Sat what sin. Na. What man got a gisida. No khaba ng hago may khaba sa kahas na otse may khaba sa kahas na dagan isda tago dego ang isi orayop uga kaya ko ba guha irup kan laba kasi si ipsin nga may khaba tini muno pa kigrab kani tini may uwa tisini ngaw ip may tini hago si adi ko lang ibas ng kunya uwa damanda ama uwa Aben uana wasku sen wara hi ting angdoma. Tida sini hagu. Ne iga grand akas nas name.

ke et makama jigi kuna regi. Kasi kendi benes lebrisi na nagra has na tiramu. Eti. Ore oba ma eres sendere ibna sima tira nga gu kwenda. Eti ore oba. Nga hangi mungt kuna tako otamu. Akasin kan ha otamu se yin kren ei. Titske radin sin radin stina. Kodi kan has tina. Hagan orega dani ti ara sina magbali ugi. Hagan orega dani ti. I after DSK gesira. Di. Asa igin aina goro kap ti. Aba goro kubi ba. Onga I ti ngat masin mo. Onga. Adi tu ige rang iba sini ame. Nan ge huna. Nan ge huna. Nan ge hun hina hasa ina koda ni sina. Se ike ngaba SABC isina de gegro ni sikaro khabari ge kuta koro ni ngaba sini di SABC ti si chi chi chi du ngaba sini ge daily newspaper ngari guru khuru emu

Ada kwenkwasi kwenkwasi mire keza mesti kwa ngwati. Tisi haka nga kwa ngira maka utleze sa. Tisorozi kam kam seng hirun. Ngada kwa kaita se nete kam kwa aromati da. Edisen tuse da. Oda visti kwa da. Championi. Nibika tike kwa kaita se ne kwa kama beti da moro. Dimire toko ba. Mabak tuti kwa swap nga stina ti ngaske. Ngakaba ngosa ti da. Ngadi tu mire. Ngadi kuda mi ti da hu. Aro ti da hu ube. Sorosi kam kam seng hirun. Ngakuro se nete. Cricket niska ngakore kwa roti. Cricket ngakore. Apa ike. Aspen Namibia. Kamgonda ngu cricket. Mtsinge. First run Namibia. Foundasis ti. Cricket Namibia skang hawa se ike ngaba sina oisa ngaka se kliba. Kwata cricket si darami se ngaba. Kamdi si tik kamdi si ngani ngani aroma lutere sina kusi ya ngani ngani ngani ngani. Kamkoro ngaba kwata cricket si ngani hupa nguruwe ti ngani ingasira nguruwe cricket ke. Kaski kamkoro ngani aroma. Ika huige cricket kwa ngaka uwe kamkoro ngani aroma didato koba mire. Ara karuti kere cricket ngani ngani swap ngani stina ike. Web driver. Web driver. Ada kore Namibia ti Falcon ku nga kutinye koro ti sicabi kang huru nga Nigeria kwa koro huru ti dagi nga bang ngona nga deng huru ti ora kang ngona nga deng inde Nigeria ba ku hatan ti ke Nigeria ba khainga tan tan ma se ko nga ba wa Nigeria ke ngona nga de koro ti si bol di kuti koro huru e ang ap nga ske nga sa ti ke nok oisa se rek nga kha ge Nigeria ba da ko ti to aso ap nge India ti Vitarpa Cricket Association sa ku nga rek nga kha nga ske ni sa sara di FNB Namibia Cricket Cup ai ti HP Oval Cup ayige aba nansaraknaga india abdinansa tige india abdinansaraknaga swapnaige khurugu ngane dira 1000 comes to like club this a naba fnb eagle club a fnb eagle ga naba khu saradi club a ninghuru ngaske india abdinans twaiza tik tu ikam ngona koron khurugu ngada ninghuru ngaske comes to like club hakas to like club anis to like club Isas to like club, this is to like club. Adi always and Hurugun Ugasaradin and Aromara, Ahatida Gay, Herar Erasmus, Captaini, Zane Greeny, Malan Creary, Dylan Leisheri, JJ Smedy, Michael van Lingeny, Nigel Lofty Edeny, Waldo Smedy, Lawrence Tiengami, Ben Shilongo, Jan Freilingi, Ruben Trumbelmani, Max Hengop, Jack Resely, Chi Bernard Scolzi, Alexander Folsenegi, Junior, Tanyanda, Chi JC Baldi, Naguge, Koguna in Huba, Nkabaka, Didadohova, and Tabis Namirin, Maski Cricket in Masakondo. At a Karuchi getting it is not a case of Nastinege, sang like not going Hurugun, Nastina, Mandegro Mai, Habe, sang like not going about and seeing Nasnaske, Saradin, Namibia, Eggesti. Anak peros naskerang an kado ngabe ke executive council members SK abas nang oisa se kwaisas in taraka gwe sa gwa ka hwe aski kwaisa clutes SK ni sa letra ke so apna abako a ka hwe ngabas ke sa kwaisa Lawrence Tommy kandundu ba gwa qoquni aski ning ap ngas tin si Karas Regional Football Association ngas ngaba kire ng khaba tin SK ko enwa i Karas di ngan divisi ngas ke kwaisa clutes in Christina clutes SK aba NFS ntsha gwa ka umuye executive council members aga setin ntsi khara khari ba gore ngoga ni gang hoinge eng hoinge khara sing aroma stina ti da to goba mi re kaundo ara kore in sang apna ki NFS ka ba gore nguruwe tsiko NFS ba gore nguruwe so apna sna dige ngandi internet di marina gore khon wa ngaba ske you know nja haga ke di sing o di sing nye gore khon wa firo nerte iseni nye aba ne li khap ane NFS ka ba ta aroma sking nja haga ke di sing o di sing nye gore khon wa tsikam nse gore ngwa ngans ngas hinago kaige palace aroko go dinga ribang ngas ke tam ke di sing wa di sing nye gore khon wa ngas ke nga chabisa tsitske in ngona ngkhaje tsiro ke so apna stina sking aba oganja yone Uganda United kwansa kariguagu in nga ngaba ngutina kuke di sing wa di sing wa khon wa ngas ke Uganda United chang ocha kara ke so apna gugin ngutina kuke di sing wa di sing wa khon wa tsiske mighty ganas nza koro di sing wa di sing nye gwa khon wa di grami ka ro tsike mang ara khowa ba ga se snap ke o ni unam stip china mang ora kwa ba ga se kwa ka umenye aske nga chabisa ti damire ti trago ding ngari nga tro keso ap nga stina aske aba melesa mateus nsa disin o agoro kon wa mang ora kwa sa ga se tige aba hostina a lena alwendos in ndf madiganas ti nsa ang am sang huru sa ga se disikron nga o kon wa ti ma

Ojo then juba mung amab John Kamuship ke hai ngun di ko kanga de gurik taikai batse eng agam African Union Commissions eng no au. Ko zazana tlamini zuma ke said Africa bang eight makong since agu ratain kom. Tini sining huan di korang uiba sao prase. Kunene karib mung am au vipoai kuye mua haruku ap ke guami ave kuisa karisi kovang insni netegam ten starti se aikonsa taikai sakimi. No nga say ngaba iba nga kutsadi ipting hung hanusim ere amakasiba. Kwena kovang is aroma kwang na stidi ha dira mi habe. Ipkera mi ave man anin ka inting hung hanusim ere amakasiban hao nga sa ang haiku. Ob iba kwen iya karip. Di kwakang ave kuwikang na usa masin haka nirang huwa kaisa. Nien ngurip kira sao kora sang huwa kanis. Tam di si kwisang askamang ay dis ege NBC sting huwa nga. Kabay tari si tanasi sing uira maisap George Peters kamsera. Kay kwap ave mang aninira nga di ima. Kovang isang hao nga tide tira misa ang anskaw klasa nga ba iba. Marisi si kay kwa kasip di masi kung iya tarip nga hakung aroma. Di giri tarang aba. Kau kaya hera karen ap o seski nedi ngungusang hanusi siya umayin. Wa, nedi e hong hanusi kovan ins. Ngas ke tarising abiman nans. Ding ngustaba, mira kain na hei. O jodan jubap mong amab John Kamusip keng hai ngun di kok tanga saguro kai kain ba. Mira se tabi tarong atan kau gurang hong ding hong kwe sisa. Si ngayin asi namibi ap ding hong ina may basa di. Ipti tam ang tarisi kovan ins aguro ma. Sipke kamu sebeng hanu bakutan ib harakan ngaku tarung adi. Hai ngunding ngiku dika ikakai. Apa sa sipti sisin kang novisya tanah kewiai. Kabai iba tengka kasikung hanai tadi projekti. Tarung astubib aisan ding huma sip armagia sing ngaku. Sing awet kulisa korang ngidi ka projekti. Nau hang ngamibib kang wau didis tina kuruk tongkong kau pasi. Mung amap keng arung erang nauri hagam beljun tolar kukang ngasa mariske. Kami ikut kakak ngakawiri esa. Nadi in up ochevarangos tanup ay kong tip. Kya dito ay se ti ogon jadung urusip di center sinang awika. Atawa ha se. Ngudi sing wadisisang nasa kundia sisin o. Sipke kamu seba taisa gurisa gusisa. Hanup si privadang akong aroma guru taikain ba. Sisin kong ebe. Ngubis aroma. Namibia ki ureni em lakas si sites sa Afrika pti karip katka kanyiting aroma tsakob amsna. Ho taip nani uma. Namibia si taik tui top di sisin areba. Uranium mining up with the Tengas Aroma. Ramang with the cabinets me trip a guru ho na. Sisking an and a tissing Arab technology to ministers emati for the Sakwami. Netraka Kaidi. International Atomic Energy Agency standing wiser. Ting Nami basic dog going ice and irangumisa. Kahung I tight to uranium iti. Banira cold nasi. Arora siski cabinetsa. Nadi om can send the sisking Arab home to the Missa Chinapta. Ge a un awa. Ip naga ip Namibia ba. Awika haka ke disi kaisa disi maljun dolar kanira kong waba. President Netumbo Nandin daiduasti. Hanusi saris ya China ka. Waka wikip nga nira hansi istha. Communications Regulatory Authority of Namibia skrenske. Ko a kain. Naba ing aro sinra ng humasip di kai sende. Nadi ing aro sinra mobile kong nagu. Sing wago ding ama hansi. Norasang ay din ngayon kasa, MTC sa kurisa sinira DC. Ngadi karago king amaon iyang ente kong naku, haing awasin din ngagagya uhe, tiramika rasaw, teknisang abong-abo din ayinga, haungas aromagya nira kawese. Krens kinesisin kasibani mong am nabais NBC sa, MTC sa, mong are kasib di kong naga nira maase. Tae sindi, hanu ay, sikaring ang uyang tauga nirang abong-abo si iska. Nili kai dois kira mi kurasa kai sendi. Nga si pom kapting ho kai gisa. Ting ina sisen are barak tau kai sa. Ngadi isi sen khasiku. Ting amaun agua masi ba kotas aroma. MTC sking ho bisi ay kai kai te nira di. Sisen utop dadai di ba kotas aroma. Si kova amsa sip. Si kading amaun ang akai aroma. Ngani kan kau kas ki kren sen ngang ngurika ni kota. Ting arung iya taraku nira. Diye kai sting habasa sip ha kai sa tadi. Nis ngani ramu. Sadu ging humana. Kaysa mas era kong ang hao. Ang akam African Union's Commissions ay ngong aw gozazan at lamini sumap kay South Africa ba. Ay ay tsimang hong asa ko kong oisens aguguro tayinkom. Neske ngadi ing oistanam stis ay gurumiye. Ia ipning ho ba. Nauhan hong adi ay

xawu ayinarakova nqwise nqadi damaskiyo xawu ayinaraqhong wasi nqadi xenophobia ngani amdi aruma dlamini zuma ke national democratic revolutionaries seminars taba yudens nqajwana xwesting abase ikurun qaba dlamini sumas ke xadi kwami ngqhuso ngxasi bidixa wanqidi ningqhubira nqwadi qinda mahasa qaba I qaba ingqharib sisene oshibato yawo ayirinqhabing nqichaye kuye aw ayinqaka mari ngqhokodi minister treva maneli kirami South Africa decision xa uqaqwe steep ngadi aristimas yuqanams ekyang arusa iyanethi kamdan starts ai angqabeqwisa sa maka ha hanu sithi mahangqong wako isiyekwa ngqaro cubidiko onqa sisen arepting abaku khara kanqa kungqhari kunghanu ai ha kuran aromasa hunqin ngadi xa ugara hosa awangqidi iyanran wati kuban is aroma Burkina Faso uqaqwe di Kengaba in aichase kurisa kusisa Fransi, kakwa ngan skauta, pere sa kuiwe keba ngakuruwe kefridakti sa kukwa ama, ndi embasi sa, awa gadauka usunga ikana msakaruma. Fransi le monde nwa ikani kira ngori, Fransi di nghop ngongkaba akitam adisi tamdi sungo nang apna, ang wasa hui ngipti ngere ama khasika, chats the face ha, rakoda naisa, iang abaka tamdi sising uisisin awna, ayit ngora se, kadi nghari ku ay rasisin se. Fransi di maisan kini nguang kaniba kumbiba. Awa ka dao ka upti mingi kwipke. Kadi I kho ngap. European di parlaments ka get disi kaisung askamang aiptis aya diyepka. Nung arisa hati isa. Kaba ing hai aina. Ang sisen khasigut si kao kakon nora sasip. Burkina Faso nga ha. Pa ing taina hati kiring pakasi. Kadi ing ngamap ke. French European Union EU sting hanu ding uyap. Christophe Gomarti kaya mahi. Niding hwang kanib di kaib kira ngori, king hwang di kaw kagya ngori, iyo si ngong kaiba a Burkina Faso kapke. Afrika pti nghub, auga si manastirista asinyesa, siyang ang anisa nga mingkul kya haray kaisa. Karaka nga kong ngodi, Burkina ptay to di si iyo si ngoy sa sing uis kaigo hangati. Iya sahal jawaw kravinop, aroma kya ng abe kulisay di tingki kya a kay nahi. Democratic Republic of Congo man wara taitui au. Kini nghuba kong oas sa kuwa akkahiti passport sa kuwa hanahi. Ngipkini taang harusa. Hamasa si panuk tahaptip asirang hara. Deli si sangkap. Envol ngan sara taitui. Siya aing akam minister. Siya aing akang hanuding ui au ke. Ngadi ing asa kualisi sa. Rat taitui ngani. Iarang hung hanusi tauba. Presidente kaitu si taip na haast aroma kubiba. Tamkurika khangasa si nabai DRC ba saura presidente ng hong denira umas aing apke nadi ing hanumas. Stika aing aresa huung hanup di kol tadi parlaments ng kamp aing agya konga. Neske tao sa ngunang itermain speros nga sa President Felix Tshisekedi ba a may baka. Tam ay si taring unikoro kurukuti kasit ay tip. Tam odi si kamdi si kanyang apdi. Masurit na nila kong amse. Sining honarang amusik kaba dana kaide. Kunenep mong amaw vikuwa kuye. Muarukap kiraming awit ko sa tari si kubang is. Kaikang sa sinira ay kong sa. Ojo na jubab mong amab jong kamusip ke. Hain hong kota sa kuro kaikang batsi. Ang agam African Union's Commissis ay ngao gozazan at lamini sumas ke. South Africa bang inya itzmat kong usins ako kuro kain kong. Niskining hong amsigut kuyuda kuyaw. Sauron aroma kaysa mis ay. Tuin aireka tomatare.

0: ngokuthi ngizange ngokuqala ngomsebenzi kuni ngakhethe inikona for date inikona dongo ngatayira apho yani kanjisa so tikami happens ke nisa ah all kind of that south cup ke ti khayi ya ti tsa kuina nisa faram se isi ta tanam se sati masin aina uskuzora sibi kwa kune kadulisa ne kona msi konje akwa mekani kona zhatu kidero ngakuna tsaut makuti kanisiya tra ton je diske ah tanam se sati ya re ya diba isi ta aina su kuti kasi tanam se sati me otsi ya kwa kone kwa kukidero ngazoro ngisna wari ah umgrasi ka ah kwenye ya dong bang aina rasu utauna so ngunang ipens unika siyong mores ah pele dagira kwenye sa dagira pele ay kam di kwa pina hoda gira pele kwenye ke hani siya kwenye ra pele na ah kooperatif ti ah kai kwi sira mi sira kwenye pele ma kwenye ha kutye kai kom suka dagira ma dida hinga ay ngwa da volembin kawsi daga ngwe kai ma iyo oye ene ha ngwe ya kai kutye netra pele ma kwenye inda kwenye ah tinha ganhado vamos ir na rapel sabe usa a gente nem conta pel na só nossa cara de bastante cooperativo a reforma cabal e daí a velha minha nossa lidar com a rapel de caína caísa tui haga caísa nola nola tam nani nola caína caísa tui tam a caína caísa tui haga caísa nola nola tam nani nola capa de rapel então ele já casa de tchau ira ga don kwa dinga go so noura pel khongi u da khona ga le bura ke don kwa go komi ja mo re tsira ke to khra kang kang tsira ke no go hang ga pelong ni to a khami ka tsini na ka so go le go do no ni ma e ka ga so
1: ga ga si tsaisa tsi

0: That kowati sibuluka kora snani ba kengwa stimiri.
1: Kengwa. Edo kariya kairo akabeda doh mut marta ngwa ko ya ngwa se I ora doh aika haro. Sila kari doh ko kwenye ramiba a cooperative ni ani kwen a hanu ba kuni a hata kaidi mai chini zidai esta cooperative kwenye sana kwa bahani kaka baigui hai kwen asa sina kari kwa misin han man aruma da doh ko kwen an rotao. Ne khais ko main uye to have ke ko se khaisa ne an an fara ke khadi ko tai ko ye aura ha ma ta ke ye o se evelyn si o se selvia sira khara ke go dog ma ta ke ye da dog kona an an ma da go kwa ko ka ba se an an ha itin go kona safara de go ni ha ti ne go ha qati ne go khang an ka o ti go me go ya o da ginga kro an an to have ke na tu da gene ne khatla ka di ha hanu kha ba go ma he ida ke go an ga ke go go to go nna sa an ka badati nga sa commission ha se hati musne go ya ka ka o tsinga o tsore tai ira me tsa le ske khwen hi an nga cooperative nga ta ba me sen han an aroma go ha I an ai ba sunza so ha ba dunen a sa o o ba tare nga tsa o ida ke go rong an kai he tsida ke nga

0: ذكروا تي قازا غروب اتنا لبا قنقوا استميري
1: ا ارادو خوا قنقوا استي وراكا كايسا ميستي كاونا ميري تي خوا قوسا سي هارتا خريت ما واخيروري ا تي قنقوا استميري هارتا خريتي سروسي مو كوينا تي ا نيرا ساو كوين ان كايروري ا نو اين ادا كو او ها اي بروغرامي ya nga programa ke main iroya in mekhane donastes swat katide ke khaban asa tatam de ko mai ali mekhane donastes ai odage gosa si hora ka sorosing busi ba unga khasan hiya ke clinic ti che khai ai hwa mai sen ha inga di doctor ko nga kali mo se in wa han an aura kan ada ka ri ni si kau ka ha si chi ngong de ma ko hain ni si sorosing bu ko ni ya ge hwa mai sen ai adi e doctor ka ni mu sen nan sin an ka ri des ke a turos ikulai khaptis ai da ge ngang ngang ngab program ka chigura ngang ngang ngab program ka o ge turos ikulai khap ai aranos chiko has system bri chiri kara chwa chwa ngab ta chwa chwa ke ngab program a ko wa ka kam khaisa isa khu aranos ti hospital staba ko has ti aranos chindi sorosing bu si khwen khali ngang ngang chwa chwa so ni sitani cutting and guys ke ni sitani an sama swap edukini sadudin ai kho umdin ai post ke di clinic di na khadi si madi mang ai duni ngari ka uira khonan ngari uwe ka ja habe igeni khaiza irtika mi un programa aranos taba cho cho aranos ko inge kho me sin geina khaiza irtika mi ni hospitals takku ko hasti kon gine sin ngawe si ang ngaw ngay tini toy ka khaba wa we so stamp bridge taba gine nga se after tis nga ai tui tam isa ho clinic taba khaba ngadi i ai khos nga sa ni ra di tam i clinic taba siri klas ki erste julai sa nga ho gira tui de stiga mi on wa khan nga si kal gran sira cha cha cha si gira wa khan nga si kal gran sira ni nga che kam kwa ka ngaw khanyi si chi ngaw ngai si chi khaba ngaw wai to a win ka doctor ko khaw a a chira sao se ye amber boss chi mal rai si khibi o chire ngara sao se ngona ni che sa khu ni dia che ye ngang a di chine ning ngaw ngai ha chi ni khali to ai ka to win ka ngaw ngaw wai si neske neske a sara di khari si pero sarta khari si sorosing buku si eriamsa uhas ia sadadi hospital charities marindas ai nuasta ba nuasa khuda ko kane ma kharu patri di kanza khoya da gira kanda kumisare nisi ya dane miske a ngadi i sorosing busi khwen ke ngang ade in ha ba in sina community di layer na uwa o gro kane kharip kiske khwen hiya ki khwamai sen hind ba sikr ma krore si no khwan nga khona ma ngaba ke jogro di no khwan ni tungsi han angang adi karami da dum ai nga khaja sia karma krore ni khwen de bai ge a kain ta ga si ba no khwa nga lai ai si du ma tare aroma ira ni khwana ni mu si nga doctor kha ge ka ka sura sa ge nga khoe ai tu ba ngu si ba nga chi ka ka nga ngu si aroma ai tu ba ni si khai ba chi ma si kha be ge ne khoe ma kha be ge ni khoe ka ka kha khrak ni mut nga doctor mu si khoe ya ta ge ra si ge ra ti ra kha ba di cha ka u chi ra kan si ge ma kro re a ne khoe na ai tu ba ne ho khoe of ni ka ku ya le si ba khoe of mut ni doctor mu si khoe ni si ni kya ka o de aap ti gami aap ti belts tu sani ho si kho ni sai si fulhans of na ho si kar ma kro re ai in ni kho ja khrak ni mut na tok dre kha mo si na a ho ya us au ge na khasina ra ka ne da na di khasina ma kharu di kro mi ai ngai ta si ya kro khari ka ne iske si kar ma kre khari sadu di kho na na tok dre khan kan khau ai bi si ni ma ho kha se i sa chi ngai na sa ki ko bap ti ngu bu si ro chi na ra se ha o sadu ta ba ko re tu i kho ga ta man se i ni ngati kho nga khun kha ni ha i nga kho nga kho na si ra ko tok dre di ba kan ai ba amber boss si ga bi amber boss sa hu na so ro se ngu bu si kho in ri am sa u ha committee si kho le i ri ga ha se chi na ka kho in kha ni ha kha

0: motivational speech na kona ma in kona tuwa tinangkuka u si cutting and polishing kwan si ngangahun elop kira sa sarang uibara ma habe ke koi ba ngapka u lidai uwa tinga lidai hani hui esi kujeda elop kada mai ha kujen asitrang amdi ngapi kuje kamati ngahun tandai kreti kadi ngadi training ron kamio tai ko di mit ma se tritsi a khatsa ne se mit a ke kai se kai kan ka ne mang mang ka na sik tai ko nga ko khri en kai mu de ba ko tin ama u ma tsira ke nga ba ko nga training ka ka po di ke ma nga di ka o dai ke da fair front ka khire i da khaba ne tsa tsau tu ma di dai ke ra fair ti ke nga ba ho si finish product nga e to le se mu tsi ama ho se nga ba ho ra o ka ba kam training nga da ke ke se tsina ne train ko je ne tsisa ho tsui ko be ke so ka ama re ida tsaba ke se train because o itse go khata ke go se nara nna ha no ke a tsitse a go ita tsaba a itse ka o se nna yo te me ga ke tsadi go khona go attendance certificate ka go prenta in ga di nga di go re khong kwa tsi go e se skindi sa go wa nga di tsa mire se ka ikan kan se mire
1: gan gan bye bye
0: bye
1: nga ngusi nqadeki se radisa go dingamse go a tsi dira je o da tsaba go qhabana nqa go skose wa qeni.

Arado goba ma tutube ka nya qadi nete gam to ka kesa mes ai kam ka nan kwa kam ka san nan kwa tete tu mire tirage tiksen aga se tin una nete nga ra kra kero sa ngare ke sara sa goba u chifrangos na za hu ka na nera hu ba se ge ni ga me go khara ga gu kwan nga dan nera ka se kwa sip sa kup ke qadi ne ba kero da kra so apna se ke nga sa neske ngona disease kaman aiptisa qadi ne kap chingo a to ba se ge I sa apna da no kam da chida khairo.

rahong a se ke e no gan ka se e be tse ima gabe a no sa a khailo khaib ke ha gabe ke khadi ka thotsa tsa ga en khaiga ne o tshwarang wan ka ba dira ka ra kiro swa pna ka nga sira musen se ke e sara sa go ba dira e go tshira ke khadi ne sara ka kiro swa pna tswa se ga ra tsang ka khara ga go tshwarona ka ona o ba se ke me tsa ga ra kiro swa pna ra ke kadi tshintsha best khabinera wika ro se ke e kadi masiku nga bara madira thousands sa kadi ona karisti ave manqane kumasa kumu kanira tam are se ke e khara ga umkhensa ron sa ku bada gra kiro swa pna ske ngasa sara sari sa ku ka kadi nera e ku kero da gra swa pna ke disi hunga ina kwa manqwa kho se ir qaba khuske ngasa

0: sena ngadi oruba nera ko wachi sara sa kuka nera egon se ge I kadi ago nga kromi sira ge na jisara gara kero swa na tinta bes kaba khu kona kari sing ave man ani ba kadi wa kwansa kwansa khomu ba dage kadi wa moses khomu ba kadi bararo sinera kam are uda nesko se masi ku ngadi nga tinta bes ngora gara ke ti tinta bes nga mebe ben ngora gara kero swa na khona madira tausen kadi coincidence ti sa ku ngora gara kero swa na ske ngasa kadi ha akwa unti hanga ve ku kutina matira kausen si kadi si seno masi kam ko ndi ka kutina ke keta ko raswa na hasku za I o kadi ku kutina ne sna matira kausen za ne ba khonera kausen ske nga sa tira ke ne sna ba ngor meti sara sa ko kai ku ti kadi ko za ngwa ha benches ti tuna rami
1: kaya kan ka som diction ting on skia mo se khomu ti tira ke a kuinas constituencies ki kansela kuinasia gine kubaskira I ochi gine se mga oshivelo sahu chi ondera khadi mga rakharu se mga chinchabes chi kwan cha adigo se rakharu so kuinasike tok ngon ngang haris I mga adigo se kajiti sa khabes gine sa khurup ti mga kona ua ondera sa inisa klukwam kuna ha chinchabes ay ha mga diski tok kuinasa akuru sa chike mga maka kuinas kaba uchinike eskira yo abeklu iku chi omkainsun ti ihade nasor tobe da sison kwen masi titi kuban ha bahura tingin ngisi mga ngasi itaya ng hamasa sa so nasor tobe iku ikito wabi ni mga ba kwe ting karu
0: haragam kero ngati kukumi kami kuna ako grasi chitari unkonsensi sa kukura tingi kadira kona tinga dana du kabandi o ngisi mana kadi neskoze kam karakero ngisi kaka ukuro nina du si ngasa kadi ngandaske akuduke peros nga kansa
1: ya Omdiction kero kam skrew da yoga by election ngadagi kama tradition and feed in twendak ta ge by election ngadagi ka by election tin ai badagi ge season u chidage adin ngagir ko osvelos ic cha namatonis da hex ic cha ombilis ondera chi kam urvote chinjabeza ye and chi kum ka ko suni tidage si cha so net ngadana ge skrew da ge tokba ramiskin sa komzu gu kunti gu gisara karaga gu Oshivelos at Nikeskos, Oshivelos Kuniza, Ankay Udmakuna, Hankay Udman and Gaman podcast, my Keros I Angua. Nozan Ke Kamera Ho Habikinisa, Omski, Kaitak, my singles is at Nasa, Murusa Omski, Kazi Dimasi Gimabaka, Maska Ginisa, Oshivelos in Hasiba, Kaba Kararo, Novatian Angusini, Namato.

0: 10 hectare plot ke Ministry of Lands or Division Lands ngaranga. The tenants are settlements and Uskreuske settlements of the regional councils ngaranga. The tenants are traditional authorities, the regional councils ke egi ngabanisa madisi settlements are regional councils ro umkhaisra min kaga. The tenants are Ministry of Ministry of Lands and Uskra yo Division Lands of Kinsina nesiza annual plan tramiesing abekuga uwa. So annual plan abekuga Ministry of Lands tika tenikes kira yoda genesiza kamidi masibaran abekeng bakukisa sara de kabanap oshikoto originated tikandor sahu ida genesiza environment funds kabahu marusa geho mas inesiza abekuga na hasa madikuza tauga nga ploti I Ministry of Lands nara kate pam ea ma kase isain kuna nida gromik ma isin hanaga. So in the settlements capital and was kra yoda again is a settlements and the government should do projects even as a number that see regional councils na kung how go and the kubama and in sa kamidi masi ba kaka ngai kage ba kamin kap ki waraka on bera tsatsa ne sa kamia ga ka si tsako ba om kain sun digram ya ba kubana hin hui ga ka khabe nga nga sina da gisa tinja ba sina skola uwa ngaba ndi kwana ha I ne si sa grade 10 di chi grade 11 da sin nga sina ngaba da ne sa abe wasa si I ne di I kam garon aroma si I kish ki ne si sa kuba tige grade 10 sa kra tribe od maskero ko kain ko ba ud magra yo oda gen asa se kuna sizoni chura wangai so maskero na bezo za kobi jino hosi sizoni tin ge kain sira bedale sizoni di evan khaga zoni sira chau thai amaga oda nisa no tin hama ka ti kam gwan kan u se ing ngun dinga dan abe toy haske tin si dane kuna in di ngan gi khwa se ikwaro di ing si anga ka hate ke di ing si vice president kan dur ka win ngan wa in khagla zon ro ti sin nan hai abang ngam ku kra ngin si nisa ka kanam sun de gra ka ngwa ba ka ho Singan kapen degrad, sebenarnya sekarang sudah down kerana iho singan kapen degrad, mahani se iho wahai kapi pending hamai naik ngas ngahu kerja om kain sunsa, cekut cah keng amka, nusa cinta bes kabi sa kabege cinta bes ya tuhu cun kuat masa hunge kaise kuiro settlements ni sekurang kain si ini sisa resettlements dan gokunan housing, kaise di settlements rahu oye kabani sera komrovan dan gokuna ngai di si ha ikau bahu ikisa onjak kabani kainro si sunsi sa gamro itu hunchen apa dah kabi tige ngazane sisa kogui pesa khe de unha se ngandi ira kuiri di atna di nisi shoprite khadi ngadi I kandi nisisa tuse kuna na service na ma khase ide jugu kha cheko tra kaina kui ne tinta beski ma si tinat kan nisi kui grup na dma habe ai ba hakmin tuse karu ngadi ta kui kami a kui sa
1: kare kam ne kam kon wagara waro so apna ye kare karaga ku kuma gamin sa ku kadi kam kon marina tum dur ngaka ai ku se me ku nga kan taba ko maris nga kare kan bora u si kan nga ku ai ske ne sa kare kam kra so apna so security sing je ngaka barama ki kadi ni kamin tina kadi a marina ra kan ngaza o kadi ne ska ni si kom kona ne dan an ga na ne di project ana si sa an in even tina to basin o saru ga saru bero taba ku mari du ne sara kan nga
0: Ya Kuroski Ibn is president skin and answer is National Youth Development Funds. National Youth Development Funds ya dagenisa ngatane kwa udi waraka constitution ba itima genari. Tidage se getura point tidage kuna game ba anin ngatane kwa khwani maka. So ngan genisa khwati amaka o in genisa ngaba khuqina gepel wahe digine sa gremie eske ngaba bise ke proposal lo ku in uwa ku ngange ngisi tukhe be tuna qasa duma of anu duma han ngadin gesi wa ba din khana ni sa ku kan kan kum dras ki dokh ne dramis nan nani a on derasa hu tinsa be za hu urvo cha hu tot ngaba kamse a o sibelos tap ko se sina da ge dokin ngaba ku kam khoron ngaba sna kharu hata so kan kan duan gan in di kau kha di ha de ding ra singa o dra kumske nga development funds ngasi nesisa na unhu na unadi ti na urijen ku ngasi nisina ngai nisira hong aise kuina sina ni hong aise isa so jen sugiri di sma dage agams aisi di hi ngungsa sige real chida ge nga angkwa pa ida ge nesisa nga training and ti nga employment scheme and ti infrastructure building na scheme and I social security nga han aroma ida ge nesisa social security ki spanza ang draw ni si dagni si kaba mi hoti de khabit aro karu asu ku sin ngai tin tabe sai ti kam tona ko kan ngai tin ki ko apna ko si hai tin gin sa khona ngaba a khani kwa ma he ti kuina ne dramis a mura ga amra ka duwa da ku sin tham ko niski di dagre ngai khabe ni au nga forum na NCL ti project na ngai na kan ba sun ngai kaba ho od maskara yo hawa si sima project ko si sun a project de kan master de awa aga ti ye tok ma kabisa get au kwendi self confidence ge nisra waharo di

0: ire ama ba ni se da gi gwa na cui ku ba da ran khwas au da ni za wara ga ku ba gu na sa khun da ku na sa han ka ha gu na gu ran khwas au ge ma ko wa in hara sin khwas ra ra ra ra ra ra ra khore o to mas kre hara sin khwas ya ra wi he ti gi sa tin kha ya tin de tin tin hin khin ichi na na dra hin sin sa ne program ai a ne da ku sa ra kai ku ai da ta kha in kha be ku ki to nga ku ka tu gi am du ma ama ai ho ga ne skro om dikson oske vice president ki gandur sa marginalized department in ngahu Koski kagwa o Koski kagwa guruski project na iroki tsatso hai na project nge ke tiniskra I o nesisa ha tigini aura abe se I abe dinga ga nedini kung sa da gren abe angunisa o sibelo si tinsa be sina insa production coven productions atsatswa isi divisions a gate khasi abahu I ni sane coven productions a sustainability in aroma isi tinsa tinsa na hiske numbers ka skinza nauza tsuba point hon di de khabe skinza numbers any supply insa ka gurus na ha vanisa kho chi khaba ga ba gurus ki grima rieng khama din ji singat mare ba skin sa be khe chira ngai tebin khana tan ai ba guru ga khama hu chi ta sigra mo sa mari si je chi khasi ba wa di chi ngaba si ga ngan ge ni si sa ni si han aro ran kuron kun ida ko ne ne khama tin kun khabi guru aro ro na
1: kana bin oba den ogam kara kero swap ei masang ni kariya dun uwan ta be tusa kare du kun ya mi se ge ni se gui kuna sara umkin sen o kana bin oba de to wada kara kero swap na ni se mare kara ga kam ngaro de udwa sa kara ga kun oba kana bin kara di kuna ta uso ogam kara kero swap
0: ya dikson ama se da ge to abetani umkin sun skia ka de ni mi ama habe dane abe ne miske ne sangan ke aisi ke ha kansela na gre main kha ja uda ke sa aisan twaran abe tsanga khwenya da ngaran kha khawe thonga si ka kyu sama ka de khamkhondi khrup de ma ka de madin ora ka se pel de din kansela da ne di hi dran abe ma des mas ke do kai kum ka ba da uwa sa ni da hu na aisan twani kha se isa habe dane ges krai o gin sa kuina su ka achtaisen stabilize ha population sa u ha o gi om diksen kai hu ida ne bai be ne min ka ka se yi ngai genisa ngasi kuinasa achte isen ich kuna ua on genisa wa kwen tun genisa kuinasa nga huye ni kasip nga haduma van kuinasa nga di genisa commercial farm de digre media kui tiki ngadra min kuminisa resettlement aro di gwin genisa kuin asi diyo lot kuna ngu naus ay driyo net ngu nabata isen so tiki genisa ka isi kuina asa sa asa kai gemit ma kwen gikui se kwe di nau constituency di kuinaba tiki sang asa chura ngari so ayin nga kui iki uap genisa madichi kuina ni who is iske ni sara ra ra ra aromaske tsui khuwe tsang as na ra hiyo na i kru kuna ni kaise ye o tsiki kru kwa kuna ra hui ba no constituency di gini sani din aro de karo kru se u akabe kuna sma a kaise a kain kaise a be kubi ni si son digi ding anje iske tsui as na tini sara hi se i hui na i gesa kru kuna ni kai so on abadi ida ni de ni si sa a kuna ra ma di ma de da gin sa regional councils kaba hu ida ge program ka u an ni sa CDCs ni si sa VIP drami toleti adi in kuna nisa akai adi asid aro dra kayo bwa thop china ra roros aura mai se I program kwa u tida ge program kwa u ane sisa beza ke chaut kra tin si tul funa kra khama ngi si ke ara ke za guru wa za tin ama se nro din khama so na so program ro ku ge han ma de ge sa igine sa kwa ba di asid guru mo dra tum de ge ngi sira mis au na de kwe na ra ma se isa khabe na uske IDOCs chi ngai khani OCs na ku gen sa program ku ida ku ni grobe al de tra marginalized departments a husna ni sa kuinas na sam ap di marginalized kana wa sa al de tom to se ikwa so school ma ba de ha wa kwen gir school ku ntike no sa mi de ma ha khabe gen no ngaba sna tsa season ngu an khama sa ko ba ku tina kharaga ku khung ha ngom di da ha chin sa na sa se ko go go ba ba di sa ngom ko ni ran ngom ha ni da maran khwas a se khabe ni sa khun khabe khadira komro se isa so o ba ba de da ge dok thanu da se na ta karung ai ba hu ta gere ho khabe ge sa net tsai maro di chi kwen di ngi kwa di tsai sa ro se khai maro ngi ni thanak go bi si u dis sina no wa tsa se an khama sa
1: aragam kadi gero nisi si seng areba saru berosa saru di kokuna sin angasa bena hu mango si seng areba do ka mango si seng areba kona ni rahu I saru di berosa nesen tosen umko
0: neba igene si sa season house masuka ngasa se hanwa ba kita in khama ha ini season ne dimisa ama antidansa kansela ti asisa ta cd si beslate ani maskita in khama ha di kwen ga ich mani kain dini me ni khuida gra abe tha kansela ogene ni season ne ngisi ma tram di ya ka bai tha si deska dramis kin sa regional council skin sa wara kan area am di kan ndu ma ha kun aba ha kun aba ta ha ta gan hu ni si khara ministry sa hu na hu se hu so wara da ti da ka ja sin

0: Masi sentau ke mang hausa thong na si ka gudi ta di authority digre midi kham kwen chi hawa da ase mang haus madra mis kini sa hu ga si son duma gra yo ngore di da gimit ma si son duma hu ma ti ka intiga ne lebana mi aka zala ne hu gine di kon qaba ne di ka intuma ha onde hu ma di gin abe di na kan kan e so sabot idran chama ge ka inti ha a huna mi ba de abe ma de chi si son hu de sa si son hu skirin abe son abe ma desa ni mi ne hu de di de kansala ne news of ministries na ne hu ma die hi de inda sa aba da gra tin kan tikra ho mi ha ne da ke ne so ko ya hin ka di so di da ne tsesa sa wa se I ma ka he ni hu na eske o si velocity ko na hu tswa tswa de hi na tin sa be sko se hu ra kan a de net net tham ku sa da gra u ni a de hu ti da ga mang ha tin tsui am na sna da ke tlamera kan ti mi sa gra kha kha son o ke kan u tsina tsui to min na ha ho ira nga kha be ga sa tsara ga go tsam na go tom gwa gra ha on ge sa khwen hu wa san tsina ra qa one hu da gra ma yo ni si toro ba ha ti de khaman di de kona ne hu aroma ma diran qa so ke sa se dan kan hu ke ma ka he nu di ai qaida gra nu di ai si ha kum su gwa si tsui kha be kum su kum na sna mi ba de ne kum si ba da ke ne di ra hin ka o na hu hi ho I kha ya di ma ke kai se ne kai ba de ne da ko ma ko koro ko dirona ta ke din tai na ta sin na kha sa an ha ha kha sa
1: am ga mran ko pe ma za kha de wa ngai kha ko ni ka ai siam sa
0: ya ti ko te om dikson ma di dan mi ske na za na da ko ron kha ni mo zan kama da ta ha da mi ske Queen's constituency ske Queen's di ko na kama ha in si om kan ya o si be loske o si be loske kwending an ke bon kama ha in si om kan son kama ga da ke ne ti da ko si be loske na ra ha tin service na ra ha ko sunu na ra ha ko ka sunu na ra ha da ke ha ran mu din na si ti da ke al tait ni hanu ti program ga ne kai sa me sa ma gu man tin na da ke mu chi ni ta ti da ke quran an na nga kha da a kami no ni da komai ron of my ron o wan aman ground gramu o na su ru ron tin na councilor da ko sun a ha uni ministro program of ke councilor ba na u bi amadi idi ida ma sta ge ni si ga privat kra isin wan ya ida kai sin abeti master singa da se singa so abenda ko nawa tururu ka bedran am am uro u kawi gene sisa tourism pia da ge tsotsa su go wa ha I ti da gene sisa access ko eto sa sa ko aisa ko kwa of ai ba ku ba ko ha o ida gene sa regional councils na sna readiness of constituencies ne so huiga ai si sigra ha ma di idi grome ka ba sna da ge au urban di dokrame of ke nchina se difficile sa se I ai hobigu di thatha di chu hun tsina rama o da wis tsaba hu ne ka sna da ge dok men yang kwa do ha ne program of kuwa kam an na tsinisa wara ka constituency na aga na karuni thatha man ai hobi chu hun tsina ngan gine sa net ai hu kuwa ka undi sa khabe sna tsi gengsi fire station di ai township di mahadis na kai di an ba sia si jon kha so ngan gi sa training an I ko na si son ya ma ta of ha asi tourism di kai na ai guide an chi hun tsina train chi ko na si son ne ma qualification ka host na gi na ko iso na ge dog abi daga nin kan sa amro di da ge guru nai
2: ngakke kero ra gra swap na abe man ani ko sa Moses Qhumuba Queenasty kuna kare sin abe man ani ke ngaba ngaba ku tadi hararo se una mazi phakuro kan are uda se ske ngwa sa bang usit nera ke kari sarasa ku ba ni simira am ngas ke chifrango asa khusa ni sida kara kero swal ke kam designer kuma kari ngi kamiko ap ke kari no khaba khonira khuru ho sarasa ku ba ni si ochifrango sa khonira am chida kera tum kaun kadi kam ku ba nera tum dorasa bang usit nera tira dik sim ava sira chan kaun ngwa kan chit kunera me

0: Marisa petal ka ye tihasa. Ama ije a ngai ije oro se ti ye ii. Khabes kin a tromisa. Tara tara sina ki a triu. Ti ne tara tara sin ke a faya levi tira mi e khus nasa da ke ma koi hina omza unhan waira matare. Obe khati tam disi naninku ngakatske ne faya levis nasara matare. Ti ne faya levis tan ibesins ke koi hina ka ngati ong osip nga hai nga ike ngang opati ama matare tamaha ofreke nenge hoto matai ama ngai ira nga faya levisa matare hui au ike neng wabas nesa kosase omde unwa kwen nganka asisn uwe ka ngai i levisa a sarati reke nenge nga a ha hui au ngastrange kwena ra hiri hiri ngai in ong osip ngani haskao tang ang hansen marito kuchi hunha habe neng wabas ngai a matare sa toa hui au Oni kom koro chakhas ke tosa se nin aibi ke koe e ambulan wabadira sisin u o ambulan wabadi nedi ke tosa se sa unipnin arusa sipna haskao o tuitske nen wabadira sisin u nikwen gen aisen skusa ko nisiya hin koe nga in amara nohan urukwen unindi unipong o sipna ha damahain ain amara ambulance kai ti tadis ke nesang hanutu maha koi ti uipni tsaisang arosa sipna maskao o tsuits ke ngang obas rasisn o koi hina e tos ase kwa sa chung hai ti hospital sang ora i kawi ngain amain ke ambulance obas ngasang habasa ta maha o tsken ngang ai ngisi a ngari khui ai chman humi tia e khata maskyo Texas nasting over the assistant Ukhabepni Amabes na koi di uniba tsaisang arosa sipnani haskao nisi ke koe eko a straugi ka khabe ko aho otki ngang abi a ambulan opas assistant Ukha nisi ke koe ko a kha e otki ngang ai a ambulan assistant Ukha van koi di uniba tsaisang arosa sipna ha ho ya ma khis kuza yokro ka kwa tau in ta ko na nisisa kwasa chungwa khoi amba ama ambulance tai tinga matare kaye swap ngapna a matare eta mahatimi ambulance ti on osi khaipani ngaiskao chisni ambulance siskao oike ngako a ngai khoi ngai di omsti rekenengi ngai ei nga a suru deba angawe kha van nen obas tosa se qaisan on osip nga ha khoin ngana win uns ti uni ba sounds ama en humi a huya a ngasa da yokro ta ta ta ti khati ni khoin ge omska an hobi tiska omsa an hobi nga on ning ip a ain arin obati ngadin nga it man ngaiko an hobi twa ting ain ti khabe da gen ning ip a khasi ba unha khona omsna unha A close as a TV in a scan, caron tika ha huna. Posase chke nikuena a to a de uha omdi gang hobbing now only a ne to a de hutom dore se. Name over the ting naintama iskao. Otsken obeha ne a insurance company di dabatska si habe huye khati de tain ama reportiken habasa hinara miba ne omske ama vestna ko an hobin ngati chike nga reporting nga bara sisen ue kanam sensa di hui amas aroma khaje kaisi an habasa sa umsnin hobiska otin ein arin obadi ngadenin ngaisa nin abin ge khoina kwasa uhatu mati aibe a au ngobuse bani pial tamas ka yoni haira reba pial aba sa host ama a tonga sa mi pa ama ngas ngan aip na da kira aiban ore nin abin je kona ibin abang nam gara pial tamas ki yo call center sa ra pial aip kirang wan ngai kaise ken habasa ain arin wabati di kuma sa dani unhasa a ka da kauta a khwati Miri a main calf, iskas a main car e subuse ning on osip de twadi, mate hoe car. Na nasa da yin nankuna kumkene choko uen kumasap, toragus ama.
1: Eh, what I can say, a casa tidra kumkaiski a ankasa ben processing items tin, a tohobako anam kaisa tea, ngixinyaqari nehase ikhisenqhanqhasa nqoso ngasinqa akho nanthi ngoto go banqa ungthi ngasa sibanga chaza qosa sinqa ikorqa inqanqo kunqa hakho da nqa nqhanu nqa se nqanqa ikanqam are ha da nqa ida tsina nqa ungthi ndisa ngasa ei we amthi qhara qhara sina di qhara ka uni di qhisa ra qomsa khoda kan kan stimi re qwaisa ke nko qa khatsi ne din nqanqhasa nqam di gasa siba a isti qanqa sa ben qha qora ku aroma
0: a kai kan kan qwaisa be thulti wa kai sa mes qano ona
1: kan kan yaqhawo ngabke qwaisa psalmon ke nko ban a qam sta qoma is qaba khu qa khatsi a qa din nqanqhasa qan di gasa si qaba qoru ha anqasa ben qa qam stin qha qora ku qhisa tsi ngara qlo mi se dra qom qari qawn qoru ngawn qawn ko sao tsi qoru ngawn tsi ngadi i a anan ad maske yung in dan khabi khase ho sen na khun na khun ra uta basen se ini hana wip chi ta sa si ban ansti khase ba hat maske yung khase ba has nis ka o in kauna ta gru mai a komati ga di on o sip ti komati se a komati e khami chi ni ra an khaisa se chung ai dan ni kau do a ngadi e a khari sing khanu si ko ban is a komaisa a khari ti mum am a vipo ku ye muharu ko kunene khari ti dis plan am qasin sa khoy qira ne di ay qore nguna hirun kira man qon maski disi isha khusam
2: community hour ting ansa sa ku aroma qoma qare nguna si ay disaguba manatsiza khu freda tsukuse disi isha khusa khu disi qin ay skose kaisa mes ay qoma qabare

Nga do DC ngani nga ha inkira ma wangas ke DC sa khusa noko bada nga di chari sing hanu si kovan skunene chari pti mung ama oba khuni raha san kaun cha ha khabi chida chari san an san kwa kore chari san an en kwa kore an sike chari wa chari aun namo biap nga han chara kong se ike wa chari aun namo biap nga iya chubi maride agribang sa hu un han nga na rakhau khai he nisika holding aroma has only to my pardon aroma igani di chobi marina has ka khabe ani ding khan hasa ngus yang noba aun khani hasa isa sin khau nas aroma wa tari aun namubi apna han ia khadi chobi marida agri bangsa hu ke hon se nisika man aroma tui khabe a ngadi e chobi maridi ngade agri bangsa hu wa tari aun noba aun kha ha ngus ke ni ha se igene ngus nesting ever since nguri ma ku chu khadi ngoba ang khanu sin hon ya agribang si thobi mari di tra kain are di ngadi amani rang khwan khar gu se is ai ha a ne di ngus ke tam sa choice of this ai nira di he karap di ngani ir ai ai a ka de tura youth complexi taba ne bang ai tam sna tam sa choice of this ai karap di ngani ir ai ai ka de tura youth complexing ai tam sna taba

ke ne di qare qare sa nyusa ne ra die se e ke wa qare a ona ka ise tsaisa se ra tsha u khang he e mang wa han hon nan ne ra qadi qwa nqame se go ya a go ya a qwa sa jane ku hanka ski a qhame e qadi ka khon se qasa se qaruma qwa sa jane ku hanka ski qha inqa xa tsui tsui tsam kho se kho se nqani nqani nqani qha inqa xa tsui tsui tsam kho se khose nqani nqani nqani qwa se damaske qha inqa xa tsui Kaisa haka koro, kaisa tui kose ngona. Kainga kaisa tui, kaisa haka koro, kaisa tui kose ngona. Kwaas ai, kwaas as jayna kuhang kasa. Kami bari wa kari aun. Namu biap ngahan, den stak sisaka. Tams, tuwe sop disa ini diye se ngungs. Ngasa si, toko ba, hao ngare. Kadutura youth complexing ai tams ngap taba. Iske ngasa. Disi kaisa ngahirunda maan kwa, disi isa kuno kubada. Aung kanga, kadi ii, kari si kovan, isnira ngangang kaisa. Tirani tawna qadi ngoi khuni baske sa timin amcha sna se hare tun aidanira qap e qamin kharu khuge.

chida kore a ngchata ha se chida kore kunene kharip kunene kharip khats kan khwa utske a kunene kharip ke kai khadi a khariba tsi a ngasa se a qarong a ngkhari de unwa ba tsi khadi a namobi abdin abas huri chap ira hoye kunene kharip ke tsi ngapti a tsoba khan khop ngo tsui ngap khan ansa tsi khwa san au ngwe au ngwe tsi khara kan nga ku ko ba kun khwa auna khara kan nga kun khaw ngapin and how nothing I do Huhan, Nana Huadin, Usa de Grammy. Opuos in a tadi tadisi, Danan as Askian Hanhasa, a Hun Nasahun, Naba, not as Narahois, Ahoya Diki, Rami, say E. Titi Tadi is a totosi, a Kais, and Narisarima Aundis, Assistina, answer Diki, Rami, say E. Naskin Sisam. Gunene Tari Pratska and Hua Osa Tita Gore. Kunene kharip na ike mi engira nga kharip na ap skeleton coast sa uta ha tsi khadi abokhan khong a di maskyo abokhan kaung ai di yang nga sa se a himban tsi tamara khon nga na khwa ding misa di nga di te kaung assistina ipke kunene khariba di kira mi he eng anda se ke ka opu di tsika ha toifel fontein di tsi khun nan ke an a di nga chabe ha tsi kori kha di e kori kha di tsin ke nga chabe ha an khaw nga se tsi khoina wa da ne ra ko se ka yop ke ka kunene khari ba kam se khaw nga si se a o ma kho ha a khari ba se an an sa di gra mi himba khoin aroma e himba khoin aroma tse ke khadi hero ro khoin sina ha tsi khadi ending khaw nga se tsi di tsa ku tsi nga di ku nga ka ra kho qebe ai kharip ke khade qaisa se tina tamara chi herero khun nganti ha saran khara ai digra mi he qaisa se ike tamara chi herero khun nganti ha stina kunene kharip ngap ngara khara he digra mi he ai kharip ke comedy ia outchop outchoba khoka ha di nya khade ya etosa khaw si turun khana pti ka ams asya ansa a khaiba khoka ha chi maske yo kori khas chi kaman yap chi na digra mi he e tau kun khare be tsine ko se ga yo ke se ngona di se ko se a tsi se ha ga di se tsi ku nga ga a nga ta ko nga bara hoe a tsi tsi a aru e ga ko lendi nga nga ra khadi kharu ta ko assistina e di gra mi se ke e a i ken si sa net go bu tsu bu ro se ta ku ne ne khari kha a ko ro ka i ro na ne ba da no go bara nga ra nga ro se tsita no go ba ne di ai ku rem oh my god.

Gire ra ka rona di khoa re tsam di se go seng a hairo nda ma wa di se ja go se tsenga da komise a nga di e gunene tsharisi a nka no se tsharisi go bang tsi ka roma sa ra di tsharuba sa ra se a o nga chapter a re a tsa ona da nira nngwe khone ba se ske nga sa.

0: was adiga hu dikunga qungtsi tsira omde ia kharuke kuri tsina kya chau chae na kose ga yo otsine mun qhaise ke wanqaika khwen indi omde chau chas tsuza ke hinqhaisa qainse musen aroma tsqhalisa ta nqaza a isazi baqhausa bastaruma gau ku ke tsqhali qungqa qhaku ke tsqhali ti aroma rama qoba de
1: fundraising events. These are things that are easy to achieve.
0: Then ke khun ya asobuse ya hope ya khana. Mwa se ku tangisene ra diskao.
1: This level of poverty.
0: Khabe ne tsa hapte ngo kha. Khabe ke aqasa xoxo kunene charity tsamdisi ngona ngikuri phap na sisa ngqo sna.
1: In fact,
0: ngasna
1: ida ke khadile mi ho
0: tsap di tsora khasiku ingwa tsui khunya dani tsa ingqeng se iphetsa ra tsau tsoba khasa tsi khari khari khari sa sipkhanela go bancinye sara kho enira a tomska munqwi tsamdi sithi ngona di sinqeng kuri nene khari khasi be ho be khaqhisa no sa ike ne go bancinsa wa koro maske ne mari kuri
1: a year where the administration
0: ha kuri iqhisa eh
1: ka
0: kuri khasi
1: to improve
0: ha khotsa ta o ka ba ke a tswe iqhisa ra ka o ba ba sala di khoen di ho ka go tshe khasi a nga ba hanu tse a itse mama ba sna nngwe ka di tshe ka di go di nga o ka nka se ba kuri sa namo bia qedo
1: our problems
0: sala di comes in ke sala nngwe o tswe ba di de
1: our challenges
0: sala di tswa nngwe di ke sala di
1: our future
0: kwa khaiba mitsuitide
1: for our community
0: da gira sada de kunene tsari ipi komsin kemene musen khaisa khadita ke tsa sa se ha kwa sada anu ha ho kai mot man khaisa aroma na tuin ka bada unwa a khasina tuin misa se khadi sada khona ni ram ma am se isa
1: ta
0: si ba wa se musen sa tin hon ko si tin eram da ni khasi ba sada de a si is ba kwa ni ra u se isa se ngai nyan sada kharam mi coin khai ngai ni ra tin misa ada ngon ko si sa u
1: the outward appearance
0: ngadi i moisa isi akiba se khadi ngadi mi mas ya sada de kwa se aroma da ma isa
1: an urge our town councils
0: an abe manna de de kira cloud town na idi tonton ka hausa de ngadi i mu ka ka mu mu ka mu sa ka as na ke khari sim ama op de perosa
1: a drive
0: ipe na ngadi sa ku ni an
1: tui be calling the kunene
0: yada
1: facelift
0: kunene facelift min ri ha tai
1: this will be a drive to collect funds
0: mas kenira saugo ya marina sada de angan hari de kan ha bas aroma ni rahai kori khas kamanya opu
1: we will collect aroma
0: itna idan we gane hareba se khadi khan na khasika kapi khu khona khunira unwa se isa apo kabu ni se isa sada tin om de khau kha kha khasa sada ka de na
1: a simple paint
0: hai ke
1: as we do that
0: khautai kuye asa da gatio
1: I think you brought yourselves to the slaughter. I see that Zebulon is also here. You brought yourselves to the slaughter. I urge all our business owners
0: wan harugo mon konsara din a din ngadara kaukauna ya an sana an kansa se khadi sara din am tao kunga kaukausana in indi
1: paint roller and a brush a face
0: harugo khautau kuna ikha gaiba
1: look good. Having laid this background
0: na khang ho ba go tuise ma amdre kurisa anka sabedo ida di itom sada di kharib di ba a tink misa kharib ma puri ma ba na ku ke ngona na ku nga tsora tsa ngwa se ko pas up ia tsai sada kharib di ba kam di sing ngona nguri ba wa ra tul en aba
1: ha
0: nga ku ia a sada di go ba kam di sing ngona nguri di sa go ba na khang nas di ku
1: tsena
0: a ku ia tsading am se ha si sing kha se ku nga ku sada di om khai sen a kam di sing ngona ba bu i ba kwa om khai se ba ne go ba nxa sna ida ke a kha se ku khara ka nga ku a ku di ga ke a nguri ma tsai ku khabusa ku ain khabusa se ku ain khano ku tsing a ain
1: in the context adi of
0: sada di thing am sa di kunga kunene khariba cham ngwa di sitingona di sing kuri bang orang hain hai sin sin kurisa
1: as I start with the social sector
0: anta sabedo wasin ap khadra so so se king hau hau ka se kwa di se u ka di se ko se di se monang a ko tu beng hoku mwa se tai di ku di ga adi ap suri ku si ko qasti ba ignori
1: tuke
0: di sitse qam di se ko se ang ho ko khuna ka u nga se sisin u se ignori khaisa di se ko se ang ho ko a aitse ma qam sen sa ko tsa se ko ke ignori
1: se
0: ha ga di se nga ne ang ho ko se le ko qa u qa sa khaba di tika ya ignori he
1: this statistics
0: nga andi ngo ku ku ke
1: indicative of
0: ke a qa u qa u kha sa da de om ari di tsin ho wa se ku nga ha a kanu ma se ku di ka sisen uwe ayed mani se ga yo tsin orang orang mayo ai kura se au ba sara di om khai sense

0: Of three individuals. If one is to say that 1,000 Unan yang nuriat man kamadis, nan andi ngoku kuken aop asesada di om kainsinsa iba. Sekali kabusa sip asesada di ngawase ngoku iyan iran aritu yep ngai. Naka ige akan kan kabade nguri mani se isam. Ne kari ba. Hanu kunene kari adi aich mal kam sinsa kai bas tu ing amri kai pungau. Sekali kai rakun dengan pungau. Sekam kota sik. Kain arera ngara kadi kuasa mahe ngai kau bai chi kadi khwai ta san karma ya kho kai khasan hwasi ko ba di ap kai kura se angari om kharang hwasi ko ba u de sarang hwasi kara kwa de ra ko ba ngai ngai kai sa hwasi ku de ap swap na ku ke hwasi ka ai kura se thad ma ha ching ha se na ma di ra khang na o sa se o ba tu es o ba chim ba sti sa ko hwasi ku na o wa isa karo sti sa ku pa na u kha ko ro be karo ta u ngana ra I kha gai ba cham wa di si ona ka di si ti ko ro di sa ka ta dom do re ona au cho ka ma nyap se bu ba ngun ngan ha ri di na ka ta ro ka ku ke ka ho ka ba ku wa a tu se ta re ku ar mas o se o kha be kha di an khan op ti ko tsa hwa se ta I de pe ti wa ta ngana a a ri u
1: This intervention
0: has been in the NDP ngani si emeha siku muasin kunikastiku sorosin ngabusin na tui tui karaka nga ngu kwendi kwa ngu ching un abosa sipsin muasin kumta khasip kaha tui tui sam sorosin ngabusin aap ati ke aik nura se kho kaha khasipsin wabadi aam khasipa sorosin ngabusin kaha kwen arumara kaita nga ba kastnap ke hanubat khadi hakadi siku rong a roles tude sorosin ngabusin na unwa kuna ke ka gaiba Abakotna de kurip naga e ngani disi agan a asa konsor thothosa sorosin ngobusin kana anuye se khadi tui tui be khoin khangna sa gup ngau kya wan ka wesa khaisa disi wan nga di ke a khwasi ma di maskin hanuk marina khokas arma gya khokka he asta barang aro se ke ngani disi agan a thothosa sorosin ngobusiku kam kai disi chengane disi korong a khoin sorosin ngobusin khana anuye chi ke khwama ye wan hau ti ngona kai disi chi ngona disi kuin a khoin sorosin ngobusin khahan ke kha ngai kemi kon qwa badin arma gya ngai khoba he aba ikui ke disi chi khose disi kuin a ngana khara ka ngana kon qwa badin na ka he se kam disi ka a kam khoin ya sorosin ngobusin sin khahana ai rok ke disi ma sa ing hanu ngai ta sa khok ta ba se
1: with several students supported in tertiary education inclusion
0: khota kha sip ke tau to kha su zani dide ep ke nira season kha kunene khare ke a ma khare ipnan khoin soro se no busin khana ra muwe kha nga chira chai ke nga heba na tu to ke sadara mi ba ma khoi wai tan kha kha sadara

0: They will also be making sure that food security of the region is ensured from Kaukotavi. Commendable work. Let's give him another round of applause. The above highlighted constitutes our social sectors that amount to strengths in our region towards Whilst education is an And what are the numbers saying about the score for our top learning institutions in the region? These questions will tell us where our education system is in relation towards our vision 2030. Kunene's literacy rate
1: Kunene tikhwasi khomis no disikoron a si abisi ha khwendi kengani disimona a kuma khosi percent ko ima abang abura se ta unas ni a khari tin ba tabi om khanisen a kuwi kuwi ka usera ha tara khaisa
0: education therefore ta unas ke ngakha an uru a for our strategy sada di season khasi aroma ari om khanisen sa sada khoisin uru ha se ku ainira ta kengani tin khanga ngas seisa Nemari kurip sopna ipke ngan aba ngike mikon urun hari gage sagu gage a amta aske kunene resource skole kama nyapna apti turun apti om kurusa ia khoje disikurun abersen ka ati tua sabang
1: with a hostel block hostel thai khatan ngan nga om dikhai khari om thai ku sainga nga om ngan nga om sin ditwa sase ngaba ye ngan tep am are khasiba ramang wa yam the director also constructed ngan apke khadi two classroom blocks tam khasanga nga om ra dit khaiga sangna khai khat si khari khari om khaiku khani kem ko tong ngan khaiku daba gya om etoto west am skole km mount am skole kadutura am skole aucho project skole se elias am khab am are sa skole chinam khaisa khatan ngan nga om di sai
0: chip di berodi computer ain ka kai ku school kanin kai chi khari om kai ku ke mosaso si au kongo am aresa school ku daba
2: complete
0: om kuru chi ku ke di simba sen gadi tu asam dimi ada ari abu om bari
2: during the 2026
0: wa goro kurip di khra ti si tu as yo ka di swap nap kinan aba khotu sa twa ude swa di khagire kwa student ngan ke ngom om se Ini kerana di situ as di rumah aku naga. Nuri tadi ni enam kos kami ini tidak pasti ubes aroma. Dan apik tadi yang abang-abang aerob kayak di sisi kau ku. Adi ini bisa kasih mas student na. Aku cuci sekolah terus sekolah dapat ubes aroma. Napa isi sekolah sekolah? Napa? Itu syapur sahara om kuru ini am.
2: Nah.
0: Projects secondary school di turun up this game
2: reaching
0: nine icon kwase this question a person kungaka di twasa se
2: the
0: masa ip nam
2: si
0: lagi ngas tongna khai
2: I can attest to that
0: bagiran
2: it is expected that this
0: ngase nekira
2: na
0: tongna khai wasa sinira ne kurip di akhumu khap kemi sisin
2: ut khaisam
0: han ap ke khari khai kan ngang ngaum di kongwe kabaka kadutura am school ta bra diunu yang obekha khose di khaisan abashan ka di tuwa sa setsi khari uru diunu de khai kan ngang ngaum di ung ngang ngaum si hostel ta ba muredi ta bi school ta ba opu kan astara diunu sem muredi ta bi school di sa gup ke
2: 60 million dollars
0: baljun nam bi ap dollar ka ngun ibasa si tam di si pesen ka a am ka khasi phari bai ha abai khadiran au ba se ne se tisi khaisan a kha kun apang ra di to aisa
2: your government kunene region
0: sadu din khanoba kunene khari do
2: the evidence
0: ngap kira season se ke to to na qasa se ran khwa
2: other 2026
0: 2027 now kwa guru basko ne mari kurip di sa ku ku ke kunene resource quality kam aba kamanya pa khota
2: with the work at 50%
0: season ikoro di 10% ga di to sa se so opu project school di yang tadi ojurongondo asira ngai to bai ba corruption ku din amka khasipna ngabai kaun ngamisa kya ti to ai chi khwa karang auna ngai pa kya to ise opu secondary school di sau ku opu project secondary school ngap ke kam di sikha kan na naum din ko kara vedens ka chi committee khaiba se khanin khai chi khari om khai ku china
2: The Ocho project
0: secondary school
2: is also progressing well at 80%.
0: Sikhaisa di super sen ka di tuwa sam.
2: Abai,
0: wakwai kau kau kau na ba di tuwa he. Season ka di tuwa he. Ngas kin sa tiyal ka kui kau kas. Kui kui sikha di.
2: The directorate also plans
0: Sinkha sikara nga nga sem. Ngan aap ki kha di. Chau di kau saran abeng abe kam me. Tain kain ngas aroma ngasa se ebu ba chiu opu o karo kani ngan hari di nga. Ne mari kurip aroma ke ngan aabaran abe tui. Ngayi kemi kong hain hasa sa gu kaniran amka se isam. Ngas ke om kurus ngonan ng hari di kakak nga nga om di. Saung nga nga om di kaha ba kadutura primary school ida ba. Aucho am school ida ba. Kaya maundung am school ida ba. Si ogon daune am arisa school ida ba. Nga sa gup ke
2: 6.4.
0: Nani kuma haka maljun dolar ka nyon iba sa tine swap ay.
2: And currently stands at 40%.
0: Tine swap ay haka disipersen ka. Kuding am ka khasip nga ha.
2: Government pumping money
0: hanukta marie
2: million
0: obakha
2: namibian koi
0: akai disembal jun kan marie kunene khatmen a ta khaisa taunas aruma tare eno khoba adiye kha
2: what more can we say to the
0: tare eda no khoba saran hope the president ti khaisa ngai tu khasip dista me khatse karin ai kumarang
2: numbers
0: kuma ka
2: for themselves
0: ha ku ke ai tsmaran khwa
2: numbers
0: kuma ku ke homi de maha
2: the government
0: hanukke for ai kunene khari aroma
2: no matter the votes the 22 the 22 the 2025 grade 11
0: wa goro guru ke khrati situ as a nuri guke nei kemi go tau ba sa ke a tau tau ba
2: an encouraging picture
0: o khabe khadi ka tau tau na kha e si ba
2: picture of the level at which our students are performing. In Saturday school,

0: Velodrome Phase 1 project represents
1: Tulo sa go ke season ga qobirisa tsarising hong are ga sepse khone di ha tsase mara xa o xoba
0: it includes the construction of the access road
1: a amta o ke Abuso si pa ungamidi, kongas omdi, sa ungatrati, ngante amkare kasi kuti tau disisin tau kuti, angasta kain are sa sisin ka kota ham. Ne guripti kota bahu, ipi ngasa kup ngaba kuman kuhera, mana disi korun apersen ka, tengkap maketo. Angka sa sisin ku ngaku disi tu an wadis, malun, kam ke disi tu disi agan a, wadisi, mana ke disi tu agan disi ngane a, ambe abdulan kuti kam disi kuesen asen ka, tengung kai base, mana disi kuesen apersen. Senka, hold nasa khwatkaran as, kam disi, kwesen ah, magdun dolar ka kudisam. Ha, aerodrom maske opuo sa, kai tuwiha, tuwiri, ngarisari mas tuwika audi tsikhun kai pasira tuwi, kunene tkhari, ngadi I, mung ui kam disi ngonang iba khunira tain amaska opkinira tau kukhan khun arehe. Ha, nguisa, digital system ka ukuti kari kom tain kasisin udi kha. Nga sa gup, ay ida ki tkhati nira, ay ingin uti kau kau nga nga menestiri sa is, opuo aerodromes nga sa, khundi anikuni kas na, ngay kemiko sisen kha umkai senda ukas aroma, ay ay nguiba, iya kade se tadi kuning ure kaudi se driven se nau huom kan isa kun kemi inam
0: ladies and gentlemen
1: nasa so tikna sa ko
0: this leads me
1: nas ke tadi nadin a ko tara kai kude ya
0: am
1: an kum da ne ko sada kar arba umana ya kana ka kam kam sen hurun ui kau sin ngari sari masa ko adin isana
0: agriculture is what we huom
1: kan iske anda asa
0: agriculture therefore remains a huom kan iske
1: nga ka kau ka ba se ui ka ku chi ui ku ne ne kar ngap asira han karam kam wa di sitik kam di sin munan a ki khoen di kuma ka yu ki kuma ku kira kau
0: as a main source of income
1: kan uru ho tap ti tau khaisa singona di situ ing akuma ngani person ka hukam wa di situ di situ ing akuma ngani kuma kha di sin ngani a kuma tam ba sin kuka maske khadi khai kumra kau kau ase karum ka ngi kau ku nga ku tai pna khaisa maske khadi ra kau kau khana ka
0: with drought being
1: mari morasa komsit ma khaisa khuru khadi a ngip a uru aroma khaisa sara din khana ka ke nga kha komta khang amagu din ngu sipha kaung amsa ari sada din ngu ngu ku kha ain hanu kha a ngap ke hu di ha ba si sada di komta kha sip sip khari sada di khara ka ngu andi a karip di ka unna ku ai ha khari ida ke ngari ain ko ba mwa ne ko wan u di ngo wen ko sa kha sa sip sip na ngai ra nga nga kha san hanu ngau ne ko wan u di ko ro ro ma wo m kha is ma u kha si ko ra u si an khinir ko ba aapke koi to adisi koi ke disi hu disi akan akare auna kha kha is an an di che di to u di che khadi ta ta din arma kya to ngi chma bar din aapke khadi hu song khasi ban uru sira ha ba hu am a dause ku sip chu un to ko ne khari na ko an ai ko din wa ba din a sin ge ku ra se a khamanin din uru sira ta in tang nas I and the people are trying to bring us the I'm good to know when to know this house Nagyadi. Kurikuru be tha tha sa kupna ke kam ke disi kam disi akan a no kum ke ketan kharue one half the hu disi kam a vaccinated wa disi ngani ke disi tsing ona disi ngona a ko man ngana a hei kuwe kha
0: pneumonia
1: a provide 21000 pneumonia ai po ya kha kha itsi kam
0: disi tsu a
1: wa disi tsi kam disi kam a ko man ngana a kai sa de ho sel huwa arin di kha kha is ke ha ga wa disi kha sa ga disi tsi koro disi hu a sa ge ku ngaba yuan ha bi ari kha un o sto ya kha kha sa ngani wa disi tsu ke disi tsu disi person ga ya tsu sen
0: for schools 53 staff
1: ari khong os ho ho nas nas ke taung na khai ku ha ka taung na khai ka ke tu koro disi monang asis na anin si tuing wa disi tu ke disi koro disi koro as ko tu ana han a ti khai ka una di 408 taung taung ke ke khong hawe ngwan ko ra ha ka ke disi si khai sa disi ko ko na khu si koro disi tu a crash pen de khu ade in ho nang haris ha ka di so apnam
0: we engaged
1: Una disin aero club disin aunque ne es manguna khanna ya ukahe kunene khaba ka sitwan ai post cordon khae no ngap khadi kha khae is hun wa disi ha ka ke disi ko ma ku dis sa khon ai twai ra tok to ba sem
0: in the agronomic sector 2564 beneficiaries were reported were supported through plowing and seed intervention

0: masiko hanu se aing hanu ngaka unwa au unti wanai kha tuiga hudom doresam naski au kunsa sa season kha kodana aus asira di om kha insens na ko sa se tarun anghari dinga ngipnai hanu se season mas aing hanu ka orobam thari ke wang ho bai sisa anta san ete au kunsa sa kam kha sitna adi ko ba kha u ka sa Kawan, ngora sa sira hamang yung naban. Mustoba sa di ham. Si karagan na ako. Hun aruman, haman ng aruman. Kunin ng karib ke toko sa tao ba? Hanung sing hao si tulung na nagun augara atuwing iba si au ngui si kaigara nubi. Iyam, ako toba di si karing hom na mibe kung nagarang hao nga ba. Ngan ho, tingo kung ke kadi karagan na ako haing wanara kung ta Velvetia Mirabilis sa kota ha se si kadi na mibe disisin ka si bang hang hasa na mibe kung ka din arumara ita kibam. Kabako ka din ayok nga ka ikin au kung ta di kunene karib na din am aresa. Tam disi khaisan a million khose kai disi chi khose disi tuin an wa disi khose kai disi chi ngona disi namu biap dollar ku chi tam disi sen ka ngas na king hang hau kwa kwa ra khose million koro kai disi chi khaisa disi khaisan an wa disi mu kai disi chi khaisa disi khose an namu biap dollar ku ha ku khadi ha koro be khong kwa marin ka kya nuin uye khong kwa marin disi khadi mu ase an indi dom dore khase na ngas ke mu ase wa ho tap ti kaw kaw para nung kai bam ngas ki ngading hang hasa se au ngue sin hang na bin une khasi ti bara kaw kaw bam that if used optimally season uwe ga wasa se o o e sada ha usi mu ti ngat na a ta ta khisam the drive towards vision tam o di sitin ona di sin ngure pra ha ko ngas ke no bi khai khat ka sa tau nara au un ta de kai khai bam ngari sari ma ona ta e ti commercial a ga season khasi holding no pulching o un kar mara kau kha basem asan uru nuin kas ngari au tu sa coin ati kurun harap nas na coin di hanap ngap kyang hwa si sia kau kau san kom un kas nuin ka ya tai tai kar ma di u sa ba chi khari ngai ha ba thok khunit ma it is based hip game uru au ui hari di ngadi ya kau kau sa hian ngai yan an u sa wan har gu chi khari au un kas anin kha a kurikulum be wan ngai kha ngu di nga a khok na ba sa de ha ngu min tas ke khadi a kain kain na uru au ui di sa ra ngam ba ngam kha si ban kan kha sa ngari sa ri ma sing au ui khari di ka i kha gai bas sing au ui ta se kam tan ta na na a i kha gai ba chi chai kain na se mai ai as khari au ui a ba khe ui ta s mona no ngu chi khari ngu sa ben khari di ba khok ta na se ne ba de kira ma ro ta kurisa in kunene no in particular kunene tin abas na koisa se this concept development concept ke na ta om kha insen stiba become a political football ke atri to sin huru ko it has become unnecessarily contentious ni ken habas at ma se ke aban ko sis ken na sa ra wa u den ngan ai pun na din om un ta de den hu hu na ke atri kai ba those of us whose fathers had cattle ngan sa da di in komana un ha de aruma mi da kira om un ta de sada khun aruma hat man khisa khabe netse
1: everyone wants to conserve
0: ike ma khoi wairan ka
1: hita
0: kau kau na kau da kira
1: of kunene region
0: kunene sat khari pi khona ti khoi do
1: fellow residents
0: kurisa an ka sabe do
1: as give government policy
0: adan hanuba hanub din hanuma de e mare
1: will never forsake you
0: hanub ke ta chen na ta du ti de
1: never harm you
0: se khari khwa du ti de
1: if anyone else tells you
0: khoi ni has ka ngi khoira mi ba du
1: quite frankly they are not telling the truth
0: se ama ba khadimi
1: government policy is
0: hanu king hanu masking ha
1: our lives
0: se khadi sada di ungwe ko nga ga ra tsai ba sin ba
1: the people's parks
0: asha ike khoindi khangu nga ga
1: we must
0: ada gini
1: every person

ke di sikho sing ask kamang ibtis ai qodi qamsna kyan uni haga dare toma di kam di sikho rung anno ri ton tui tsa stam ri toma ka a khun sing ansa mina rang o qau on a ma petronia lang nanus a ma tsuba is qoski sadar tsa haga stress of this alvan ha ba khu qodi qamsna ni di wang a khun ansa tani krista kan dumisa qenga qese tsubi nani aga hu haga qenga qese qenga usi marian uri khosa qenga qese tsubi koro koro nona tam qaisa nani nani sa ithami kai qos kristina uri khas amans numas ke hu di situng a gurin qatisi aga nqas kamang ibtis i concept of clinics ta baging oni tsui tsua pngona norisan tam norisan wan pasas uri sa a kuntin ansabin osas de kunsa optina mwasi barang oto ari gam bun start sege soros tahan abasa pedras edem stop kunsa optina ni ha ari gam bun start si tonger tart is ai somi sparse ama saros ti tunap tiram staba huir ni sikaru parwe soros ke freda tse hu ir tau am staba ni kong wai sigin on awa hakai tongs kristnan ui khastosa sater taxi hagas toisa optis ai Tommy Sparks ai Jacob Edward Tanisip Khodenas naga Exodus Luther sikerke bakhuni ratiye Kasa sip aroma qonqos emaqonqos ize qinqa xese cwi ngani hu haka ngani nguna nganaka warin uyi khaba qinqa xese cwi ngani nguna tam tam tu khose ngani Lucas kamanda ma qinqa xese cwi qinqa nguna khose nguna khaisa khose xesa ai dinqa hu aroma qamire Kam kongzing abangams konili shential munyanus. Pietreske is, yal givas, king avit masiaudu tsuge kapna. Dizikusing as kamang ibtisi roshwinas ting aus da waking umani. Mamasas auk nona koma din nani kasan. Namibi abangam maisan, sising areon aukinsing ansaminaran oto. Konili munyanus toski sadar taxi hagas twis of disay. Seto mastrana di amiger kip tai kusin naga. Kusin ib ai, mukas nani di ye. Unin abas Friday tse omstwa saga nona haka kopi slaktab tse ipkwas na huir ni ayt mose. Ngomdom Katrina bason sa tkhainga klese tobi nona koro hun, nani tkhainga haka hun, Mariel dea konjore sa tkhainga klese tobi, haka hun nani, kwese tuit khaisa tam sa ikhami. Kai konti nga ausab, abal frip ke hun disi tuin a guri kuta, tau si se omstava disi hun as kamang ayp disi ekyang unni. Kai konti abal frip ka huomi, Kitaras tuit kansa. Tuit tomas tuya hab dizitam ang norisan. Dizikurung ang norisan di uan maba toman akuntin anza binarang otau. Koski sadar tak si hagas tuwe saab di say iban aisir luder sikir kip tausis ay maba ku koy sir ni diye. Kasa si aroma Susana Elizabeth Suarbo sa tainga kaisa tuwi. Nona tainga hun haga nona haga koro. Sofia Suarbo sa tainga kaisa tuwi. Nona hun kaisa tu koy sikurung nani. Jurin. Swarboy tainga kaisa tobi, hunga ga kaisa, koro kam hunga kaisa. Dinka hun arma kamin wabadige, arigam vun stakzis ai. Nira tsotswa.

Sida ditlontse ka sa Mubasen Edson. Mubasen Epson Emmanuel Dimbo Timbo. Mubasen maskeyo o mubisti gung ansay. Ke dizi ko sing aska mang ayp dise kuro dis nganin a kurin kang ayrup de ungi bang amoy pka. Nga bet masi git kol koni. Ong wake ke ton Paul. Paul kuing habi. Ting ong wake ke ton sumami khis la suri ngwa bis. Sida ditlontse ako e. Tuan taras akun sing ansabin sinaran oto. Soros ke Friday se odon jing a komis kuri kams na ni kong ay. Siging on a kong si tansa. Muba sen Epson Emmanuel Timbop kose sadar tak se hakas tuwe saop tis ay. Alfan ha ba khut kuri kams na ni diye. Oma ke fru katir na kari si se tenga kai se tovi. Nona hun hun kose kose korong nani. Tomos. Ernst. Ernest Brandt, kai nga kaise tui nguna, hungani hung kaises ai, diin kangun aroma kamibare.

Kamdi si kosim ayin gira maka wangaski muna is ayin asa. Wangai kan ang an kun arama kam kamar na regira uwa, kam kamar na regira uwa. Kain nga kaisa tuwi haka kam nani, hun kaisa tuwi kam. Kain nga kaisa tuwi haka kam nani, hun kaisa tuwi kam. Kam kamar nan, fledi ka habi. Komastal sa odo si banaedas, komastal sa odo si banaedas na regi kamarira uwa. Kainga kaisa tui, nona tam nona nona, haga kainga kaisa. Kainga kaisa tui, nona tam nona nona, haga kainga kaisa. Kainga kaisa tui, tam kaisa, kainga tam koro nona nani. Kainga kaisa tui, tam kaisa, kainga tam koro nona nani. Nona odisi dolar kuko sida madari ta. Daweb kao sa ike, paul kai khopsi magdeliana kai khos, ausi adikas omsa ing obabago ha. David Taus aiki Paul kai khopti Magdalena kai khos ausi hadigas oms eng obabako ha. Kai khon, kain kon, Lambertan, Kristen, Arai, Aiku, Swartz Karise, Swarboin, Uira Hansen, Richter, Fasser, Kobrin akonten ang ane. Ausi hadigas et kain ngatrize tui, haga koro haga, nuna tui trise haga. Kain ngatrize tui, haga koro haga, nuna tui trise haga. Sester Swarboin set kain ngatrize tui, Tamaga kose, hunani haka kaisa. Kainga kaisa tui tamaga kose, hunani haka kaisa. Oba igia oma poes omstava, kahatsus nago ha. Oba igia oma poes omstava, kahatsus nago ha. Hanse roe poes aukenteng anani. Cecilia Savage, namasa kainga kaisa tui, nona tui koro, kainga kaisa, kainga tam. Kainga kaisa tui, nona tui koro, kainga kaisa, kainga tam. John Fanieli, Kai ruba kainga kaisa tui hun kainga koro koro kaisa koro haka. Kainga kaisa tui hun kainga koro koro kaisa koro haka. Tam kamarnan tmaskyo kai kedo edegira uwa kaduduras tmaskyo ochimisis na. Tam kamarnan tmaskyo kai kedo edegi kaduduras tmaskyo ochimisis na tari tari sa sira uwa. Kainga kaisa tui hun nani hun kainga kose kaisa kainga. Kainga kaisa tui hun nani hun kainga kose kaisa kainga. Kainga kas tunga sipta kau kanye. Kainga kas tunga sip ki tari tari sa ngung si ianira donar tak si tari mona diye sa ngwara kau kanye. Wats ma dusin hau na sarti beros tava. Abe man anip mu tingkap ke jiguan an. Kasa selvi eski tari tari sa si kamarira uwa. Kasa selvi eski tari tari sa si kamarira uwa. Kainga kaisa tui. Tam kaisa kainga. Koro nona. Nona nani. Kainga kaisa tui. Tam kaisa kainga. Tam koro nona nani. Si kainga kaisa tui, nona tam, nona nona, haga kainga kaisa. Kainga kaisa tui, nona tam, nona nona, haga kainga kaisa. Oba ike usi Constancia Tausis, oma ngwagis. Sing o ngwagi oba Christoph Tausip, oba ngudomi, si raumstava malaka tres nago, ha? Oba ike oma Constancia Tausis, oma ngwagis. Sing o ngwagi oba Christoph Tausip, oba ngudomi, si raumstava malaka tres nago, ha? Tausen aprilan Bernadesan pagarain chien dan siwang aukendeng ang ani. Res Rosina Econjo. Kainga kaisa tui tam tam tam. Hung kainga ngani aga. Kainga kaisa tui tam tam tam. Hung kainga ngani aga. Glenn Avise. Ausi Ellen Avises. Ausi Ellen Avises. Kainga kaisa tui tam kainga haga. Tui tam tui kainga. Kainga kaisa tui tam kainga haga. Tui tam tui kainga. Wensley Sien Pagarai, Kainga Kaisa Tui, Nona Kuisin Nani, Tam Tam Koro Tam. Kainga Kaisa Tui, Nona Kuisin Nani, Tam Tam Koro Tam. Tomeb Aige Kuaban Tik Tui Sinom Sing Obabago Ha. Tomeb Aige Kuaban Tik Tui Sinom Sing Obabago Ha. Tausin Kondin Tui Sin, Ausin Kovisin Karisin. Haven Umun, Kuaban Tik Tui Sin Tang Angani. Siama Loesa Kainga Kaisa Tui, Tam Kainga Haga, Tamaga Tui Tam. Kainga kaisa tui tam kainga haga. Tamaga tui tam. Salindik tui sis kainga kaisa tui. Nani haga haga. Hun kainga tui tam. Kainga kaisa tui nani haga haga hun. Kainga tui tam. Kainga kaisa koro. Koro haga haga. Hun kainga tui tam. Kainga kaisa koro koro. Haga haga hun kainga tui tam. Oba igin huaka se oba Joseph Kasibub oms aigua ha. Oba igin huaka se oba Joseph Kasibub. Karurap, digiri kaib si, kakao kasibus. Skriver ge is, ausi nama skriver si raumstava kong hatsing ge, wang au kanarang ang ane. Toreng abas kinit si ni ha,
hagayin qaba ay anis enqira umstabayke beresa bangsa sixqodana sina kancanis ecorin qaba sani ha khaga ukasipu qhayinqa khise cubi koronqani qhayinqa khosi ngani cukoro qhayinqa khise cubi koronqani qhayinqa khosi ngani cukoro sister swarbu se qhayinqa khise cubi lona aka khisa khosi cam haka cam qhayinqa khise cunqona aka khisa khosi cam haka cam Kadu duras na regi omira uan tap unis aroma regi tuvio me kadu duras na ra uan kainga kaisa tuvi nona tu koro nona nona tamaga kainga kaisa tuvi nona tu koro nona nona tamaga kainga kaisa tuvi tam kuse kainga tam nona tam kainga kaisa tuvi tam kuse kainga tam nona tam kainga sa itin kahun aroma kami obai gestei nan tim minis nan marisa kanisa obai gestei ni tim minis tira di omstava ko ha Oba ige stay ni tim ministera di umstava ko ha. Friedrich Karoy Mayer, Quant Peterson Dixon akwenta ngani. Mr. Willem Mayer kha inga khaisa tobi. Nona aga nona. Huntu ngani khaisa. Kha inga khaisa tobi nona aga nona. Huntu ngani khaisa. Romano Quant kha inga khaisa tobi. Nona nona. Nona tam kha inga tam koro. Kha inga khaisa tobi nona nona. Nona tam kha inga tam koro tishantia kwanza. Kha inga khaisa tobi. Haga kusin nona. Kaisa kusi kainga kainga. Kainga kusi tubi haga kusin nona. Kaisa kusi kainga kainga. Obai iya kustei ni si ministera di umstava. Aha in aroma. Makons e kamire. Ang usip nga regi sarang ang anhunarang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang

Xa ndinqanc usibunqanda disicinca hayirona amanqwa se irege a joy celebration anta in the shadow of your wings sirasaralisa kuba choyamseke adaqinqa raptimire tsi xomnqare xa ungo insathi qinqa unqaba wenqhisa ke semesinqaba lenqa xa sinqanisha khone sisikrobe tsina kuba edani sarankuda Inzase ngqhawo qhiza lekera xomqa lenqaniske lisha nichahaza luke osilishticiregcele thileke nethekoreshko seningqhawo sekinqa idradise khuke adaqinkraptimire thi macucubekhwe waitavede amqasen hai kekangan amqasen aroma thi saradisa kupnqanda kumqasen nqub ay eda mire camdisis arike kucam Arike kucam dizi kwezen ay. Did that happen noch? Aris nga of madi hu. Nguna disis. Uniske dirami kwenge. Aina fani mand. Uniske digirami. Se ida toko ba kore kare dure sa gup nga. Kairan si kai han hina. Hamzira hong asenan soro si zeti gaga si zeti. Ma kukubeng ham kwe wai hina. I'm Gassin Hai. My bag goods ga hose and season A bits ga ha. Dao bits ga ha. Karung adi its ga ha. Plot di eights ga ha. Ply di eights ga ha. Gure aun. Haradin rasis and quen. Lodge de rasis and ham quen. Berudin lang wang ham quen. Ma bag goods ga hose and hope. Netse kam garap e tngitain garap tida mire. Tse tore tare dure sara di saugup nga idagun amgasen ngubahi iske nesa. Mabahudu ratka. Nani gam hun ngaske kwasa ngwade ngaidura dise imibade. Mabahudu amgasen ha kisa nedi inhab unis tesnes ay dan starteske. Waktin nganuba saru tkab ay madira klausen abira. Kaya noho ba kamsay at kamsi kung namasiskreyo o noho yung madi kabusa karasa masiro ba hati tayo na durati nganit kam hong maske kwasa mabahit nga kai ngay durati semi ba de tayo na kadua akasi kaysa netin ngay akun arma kayong baka ngay tis ab ababa song dutin kaya dutin noho ba Tui ngay kurina aroba dutsi saruri tisa insake Oisa seda au iban roi nasib budap au iban roi nasib aba doho ba tengka ha ngai tisa kore bare tsi omtang abdi tis insa karen ha ngawai ha si kaisa tsi ama bekas nga wan a kain kaisa netis nga insa sep ama bekas nga ratsa si kaisa da omkare ti oisa sep insatesa uma sa doho ba au iban roi nasip ngaba mi bare ngaka ngai testi di kini tes e kore bare se ira gisara di sagum kani ngauro ti andua se hitan stakche di e gospel oron karang hao se ira gini sara di sagum ban kwege ti ira gie wakida gao sara di ngubu kwa isi ambu ngai kati noho ba ni goro ta inda isi kaisa ti saradi always a teddy madin